0: lakhe uSiyantuli uthi ke mama wami emsakazweni uKhozi FM sehleli nawe kamnani kulona uhlelo ukusa kwesizwe nomazulu ozulayo si live futhi lapha ku TikTok nihleli ke nabo PK Mhlongo lapha yana insizwa ke zihleli zithi nje mazulu sikanye nawe nangiyana ke nokuphila zulu undaba ezithu uthi hey ngisemsebenzini la eMusgrave ngiyajabula kakhulu ukubona bonke nje engihleli kanye nabo bobongani magwaza bakhona lapha abahleli ke nomazulu ozulayo uSiyafana Zulu eshowe naye usengenile wahlala kanye nathi sabonga kakhulu emeke ukuthi ke nawe ukhona lapha ku live kamazulu ngekubingelela nje bonke abakhona abanye ke kade ngibafunda ngale base Germany balalela umsakazo uKhozi FM abanye ke bayasho ukuthi hayi basetohweni usihleli kanye nawe nje mazulu sisetohweni lokho kokubalekile ngibabonile ke ohlophe thumbeza nangiyana ke futhi ke no banu ntengara ntengara noma ya intetha ayicishi ibe njalo cinxeleli ka la noma ngenxelela kwabo nalo likhona lihleli kanye nathi bonke abahleli angeke ngikwazi ukunibiza nonke ngenza kwethu ngoba sengijaha ukuthi ngingene kwingosi yethu hashtag ezasematexini ngiyanithanda kakhulu nisiphathe kahle ke lapho okay 086 000 2437 singena ke kulona ke isigaba sethu la esithi khona hashtag ezasematexini taxi talk okwenzayo sihalalisela labo abakhona embonini ngabe ku driver ngabe ke taxi owner noma ngabe wenza mophu umsebenzi ngaphakathi embonini
1: ezasematexini
0: 086 000 2437 ukhona omaziyo office kumhalalisela wesifazane sekubingelele ezasematexini
2: ematexini masuzazulana phela sisi
0: ngiyaphila bhuti wami kunjani
2: iyaphila na ukhulu nobhana nangeli wase kugudisa ke basekile kwamasikana
0: iyabhanana
2: yebo sisi mina ngikhambi simanyofana nje osuwala kwamasikana uya exobheni mantende sinenkinga udayolala sesimazulwana osisi bangala ngakithi kwamasikana abafuni ukudrive amatekisi
0: osisi basexobho
2: abafuni ukudrive amatekisi sawathe ngiyacabanga ukuthi hamba umbuzo odrive itekisi ngala
0: Akimdud. Awuye henbad. We bose sibasexopho lapha na komgangeni, ko Jolvet. Ngiyalibiza ngenani embonini. Unyuka ubheke phansi ko bobobo ngenani embonini bafethu. Andamatekisi mancane kuleza indawo. Mhlawumbe mebe ngathi nje ukunyusa amasokisi kungahamba kahle uyabona.
2: Yebo zingajali impela so ukuthi banja bayabazinyizele abantu sisibanda baye bangene ematexini
0: ku. Hayi bazongena sengibabizile mebe ngangenanga ubacebe ngizobashaya ngithi hey ngenani ngiyadlala siyabonga kakhulu dali.
2: Ubekho
0: sibathu sebesi sayi bayo. Hi #ezasematexini taxi talk ukhozi.
3: Yena zozozulayo.
0: Sawubona bhuti kunjani?
3: Siyaphila sesinjani?
0: Ngikhona mina ubani lo.
3: Ngiyaphikisa sophande wakhenisa la ibhulo kamnyemane.
0: Ubani owesifazane osembonini nete yamatekisi ofisa nje ukuthi halala kuyena?
3: Halala. Uloku uthethethe sendawo wakhenisa le nyuka sentete wethu ushale impolompolo.
0: Ukuyimpolompolo. Hi bo.
3: Wow. Kalabantu manokhathe, kalabantu.
0: Lalela, lapha empangeni kwenye supermarket enkulu engeke ngiyibize ngegama ngoba inkokheli.
3: Imani kaophakamise yethu somdade.
0: Yebo. Akuve kumnandi ukubona sisibe kwimpolompolo. Thank you sabonga dali.
3: Siyabonga sisi, uthando lo, kalabantu.
0: Thank you. Hashtag ezasematexini taxi talk ukhozi.
2: Uphele sesizwa ukukhuluma nomfuzo ya uthi kumele usizwe uMandlovu lapho usuphakeni ayithi iThimphupha iThimphupha association emnambithi
0: nakhe uyayishaya lento yakhe
2: sake nqanqaka
0: lalela sithi ha sithi ke big up kuyena siyamthanda kakhulu
2: oh kubonga mina amazulu ezulayo nyakhoza lapho emnambithi ngisempumalanga ngithi hayi bu
0: kanjani amakhaza empumalanga
2: Ngiyabantu sesami kuyabhedi.
0: Eyimhlaba wonke mfethu ukonakele.
2: Ngiyabhedi ngithi abe right lapho kwanyathi umathondwazi.
0: Thank you siyabonga dali. Hashtag ezasematexini taxi talk ukhozi. Khozi hi. Ukhozi?
4: Sawubona amazulu ezulayo.
0: Ngithusa ngani sawubona dali wami kunjani?
4: Ngiyaphila kunjani ku?
0: Hayi ngabuzwile ngi-right amakhaza kuphela.
1: Hayi wena khona ka makhaza.
0: Hayi kyafiwa mfethu. Ubani lo wesifazane ofisa ukuthi halala kuyena osembonini?
1: Hey wemazulu ozulayo angizukukhuluma amanga. Ngingithi ngiyamaza ngimazi kodwa nje uyedwa qhwaba wala eHowick ukuthi uthela la eHowick ezelijithona.
0: Mm.
1: So uyabona loya driver into engayithanda kuyena unenhlonipho uyazi ngangine empahla wayengezina nanala ngihlala ngakhona kodwa nje wakwazi ukungifuza wazongibeka la
0: ngikhona kwavuka ukuba imbokodo
1: yebo ngangiqala nje ukuhlonishwa umuntu wesifazane kanje
0: hey awufisa ukugcina usuthi hey be
1: ayo mabhulo bulayo uyazi angifuni ukungasho angalibala nana ukumbuza igama ukuthi ubani igama lakho nenhlonipho kangaka ngangiqala ngokuhlonishwa umuntu o drive itekisi ngalendlela.
0: Negwaba baphela lijwayele mfethu uma ngabe ubononga kulindele.
1: Ey manje no ukuthi ke phela uyabona kuhamba nangeminyaka ngingathina usistera lo nayo phela uthanda ukukhula yena.
0: Awu phela mfethu nayo ingube endala ngiyadlala kodwa khona ya.
1: Okay.
0: Shosan.
1: Sengikhofela nokuvushila igama ukhuluma nonkosi yephanashange ngaye ngawikhe lijithona.
0: Mdima sabonga kakhulu yazo.
1: Alright, ngiyabonga kakhulu mazulu ozulayo.
0: Alright, hashtag ezasemajekisini taxi talk. Into esikhulumayo la ukhalalisela abantu besifazane abasembonini amatekisi, kakhulukazi ngabe udriver oyi-taxi owner. Bafethu bakhona abakhona embonini and abenza kahle kakhulu. Uyabona nje uyangijabulisa umlaleli methi kuye kuvuke nanokuba umuntu wesifazane uthole ukuthi nje kuba nalokho nje kuba ntofontofo, uyabona basiphathe ebhu. Sihleli kanye nawe ke konomsakazo okhoze FM uhlelo ezasemateksi, awuhlelo ukusa kwesizwe. Hashtag ezasematekisini ingosoku yona sikuyona. Ngizoxosha ababili kulayini, nizobe ke sengigijima ngikubheka ngala enkundleni zokuxhumana. Ngena ke kuKhoze FM official kuFacebook at @Khoze_FM kuX. Asikubingelele ezasematekisini, sawubona Khoze. Yebuti.
5: Uyaphila namagama?
0: Ngikhona dali wami, kunjani kwena?
5: Ngiyaphila nami.
0: Ubani lo dali?
5: Ukhuluma noShuma kaXabo ukhuphe bahlabathini.
0: Imuphi lo wesifazane ofisa kumhalalisela osembonini?
5: Hey, yazi ngifisa ukuhalalisela omunye umama la. Esibambe naye, engamfica eyibambile nami erenke. Imoto futhi mina ayingaqala ukuyibona nje. Ngihaye umuntu osifazane ukuthi kanti uyakwazi ukudrive imoto ngoba ayi le nto isindala iqala lo mama lo futhi uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi amupha amandla engathi ephela amandla uthole ukuthi izinto zakhe mhlampe afezekile ehele umama wamajola la okhukho bathi umama umamxokama odrive nje imoto esuka la okhukho ziya edrobheni olondi. Hey, useyibamba isikhathe eside lo mama lo.
0: Usebenza naye na udriver.
5: Ya, nami ngudriver.
0: Ungaze ngayijabulela leyo nto, sithando sami ukuthi ukwazi ukuphakamisa umuntu osebenza naye, okutshengisa khona ukubambisana okukhona naserenki, nanokuthi nje ubone umbukele kumuntu othile wesifazane okwenza kahle nawe bese uthi hayi cha, ngiyalandela kulezi nyawo zakhe. Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa lokho.
5: Yebo, hayi siyabonga, siyabonga Madeba. Nomkhonzo wakho ke wafika kumzalo somnandi, cha hayi wabonga.
0: Ah, ubayikitha. Aw, inkonzo yami leyana. Ngiyabonga kakhulu dalwa wami yes.
5: Alright, mfethu kumakhe.
0: Nazo ke. Hashtag ezasematekisini taxi talk ngokuqondo Khoze. Isandla sami kunjani?
6: Ngiyaphila sithando sami njani?
0: Ngikhona mina. Umuphi
6: lo? Bese ngithola away ithawula kanti ngijoba.
0: Ngiyayithanda le ka throw away. Futhi nina.
6: Uma nginozulayo nje khona intomba ingane esencane lapha empophomeni unobulunga bathi ulungo wakwazuma odrive amatekisi asiba empophomeni ngakho ukuthi awakubophutha amatekisi engiyangane ingihlaba umchwelewe. Ngimazulu ozulayo ngangisisa ukuba sembonini yamatekisi udrive amatekisi engafeyile amazulu ozulayo kuyiyaisensingayifeyilekufanele
0: phela uphinde uzame futhi
6: kufanele ngiphinde ngizame emazulu bese kuba khona omunye futhi odrive ibhasi laphaya ekatharos usisithoko Angimazi ukuthi owakaba ibona nje abantu ababengiqhuqhuzula nje ngifisa nami ukuthi nje ngiyibona sengiyiqhoqhobele mazulu.
0: Eyi, uyabona ke ibhasi mfethu uma lizohamba ey'ntabeni mfethu uzwe kahle. Hhayi, lalela, hhayi mfethu imbokodo asiyeke kanje.
6: Asiyeke imbokodo lapho kunokulunga nokusukusuku nje bayibambe kanjalo nje eyi. Ngiyafisa ngelinye ilanga kodwa hawe mazulu hawe hey hayi akusenani.
0: Hayi kuzokwenzeka, ngiyakuthemba. Akulahlambele
6: kongafe.
0: Mina ngikuthemba kabi. Yazi ukuthi ungabuki iminyaka, wena buka iphupho lakho, uma usaphile nje iphupho lakho lizofezeka. Eyi, ngangimotivate
6: mani. Uyazi wayivusa lento kumina, uyazi wayivusa wemazulu.
0: Kunomunye umama mina engimaziyo wemazonto, kunomunye umama engimaziyo esikhawini, angimazi nomsakhona nilo mama ukuthi kade ngagcina ukuba serenki. Ubehamba ngosiyaya, ngikhuluma ngomama, umama lakho ohloniphekile ehamba ngosiyaya esuka empangeni eyesikhawini. Ubengayihleka into engahlekisi kodwa futhi itekisi lakhe liclean ebe nalokho kufuda imali kodwa nje ubona ukuthi uma kuthiwa uyinsizwa manje uyashintsha manje beyinsizwa ngasho ngathi yes sis. So now
6: wayibuyisa leyanto hayi ake ngisukume ake ngizithintithe emazulu yabo nje mawuthi ene iphuphu lomuntu alufi alise sathila ungabheka iminyaka hayi usho kumina phela
0: lalela tshela lo senhlizweni yakho ukuthi hey ngematexini manje
6: kodwa sami ngiyabonga ukuthi lobamkhize ngabazembi ngilakwazi ekhaya lami ngiyabonga kakhulu ukungigqugquzela
0: dakidali
6: ngiyabonga sasa.
0: So umsakazo Khoza FM sikhonela lokho ukuthi sibuye sithemba kulabo abangena themba yebafethu ngempela angeke uthi iphupho lakho ngeke lifezeke one day is one day kuyokwenzeka meke ukuthi mhlambe awusakwazanga ukungena njengo driver kodwa yazi ngibona phezulu empilo yakho itekisi likhona egcekeni. Business elimnandi ngenye indlela. Cabanga imali yakho ningena zonke insuku. Khuluma nami ke enkundleni zokuxhumana Khoza FM official ku Facebook @Khoza_FM ku X, Mazuluzulayo wakho ku Facebook, Mazuluzulayo ku TikTok. Eme ngabe ngisuka la engivuka nabo. Kwathi ngilandele bonke abesifazane abasembonini nansi ingoma Unkissed Girl. Iphuma ku Fela 23 minutes past 2.

0: egamalakhe uqinisonthele uthi noma ungangqiba noma ungavala kodwa ke mina ngiqhuma njengembewu la engathi ngivanelwe khona ngicindezelwe khona ila ngiqhuma khona ngande kakhulu Bobo ka Jehova uyena onqoba sizokhuthaza umuntu omusha wesifazana wesilisa okhona omama obaba ekuseni ukuthi wena uzonqoba vuka ekuseni ngesibindi nangethemba vuka ngokukhola uthathe leso step lolo gqathe kumele ulenze namhlanje umkhulu uNkulunkulu aphambela kubuzwe ingoma kaMamlondiwe ethi mbonga uJehova uzandikhumala uthe indodana hlelo libo lokuqala igama uphinde iphi sanibonani lapho ku TikTok live sanibonani lapho ku Facebook sanibonani lapho ku X emakhaya ngamakhaya la abangakwazi ukungena abalalelayo nje siyakubingelela ekseni oka Jehova uyena onqobayo namhlanje ekseni nipepheke bakithi emigaqweni ngendlela ekubanda ngakhona nesimo sezulu ke endaweni zakhele KZN kanye neindawo zonke ngizwile nje khona lapha neBloom ubonile ukuthi liyakhithika kubi abanye Joburg bathi kuyabanda indawo zonke nje kuyabanda ngendlela emangazayo nezimvula ke zikhona basemigaqweni siyacela nishayele ngesineke njengoba ngikhuluma nje ngengozi engiyibonile izolo phakathi kweMelmoth neShowe ngathi belele phansi bedindilizile abantwana babantu asishayeleni ngesineke bakithi ngenxa yesimo sezulu kungenjalo kubanda kakhulu siyacela ukuthi niqaphele ngisho nibasa amahita nanani neimbawula ngabe basemakhaya nikhiphe leminyango masenilala nabase imotweni abadrivayo hey kwenza isiqiniseko sokuthi leya hita ngeke ngayizwe izolo ngendlela bekade ngigodolwe ngayo lapha eFriday emcimbini obohlelwe abaqulisa municipality awusibonge kithi kubaba umeya umkhwanazi nabahleli bonke balwa mcimbo bomuhle kangaka wabantu besifazane ngeke ngabona ke sengibuya lapho ngeze ukuthi ngivulela ihitha la wafuda umali umzimba emva kwesikhathi eside sokugodola ngwaphela le base stadium lapho esisile Elmet hey kwabanda manje sengifudumele ngiyeza ukuthi umzimba sekuthi lelelele siqapheleke sivule namawindi bakithi ukuze sonke sifike emakhaya siphephile kulesi sikhathi ke munye umzuzu siyabingelela bonke abavulela imisakazo yabo kulesi sikhathi sizokhuleka usekhona umfundisi usizwe kamanqele ukusipha kafushane izwi likaNkulunkulu masithi hashtag silethe ithemba sizokuvuselela nawe ekuseni siyakubingelela siyakwamukela mfundisi sibonga kakhulu ithuba lokuba nawe namhlanje
1: sisifundiphi ngibingelela kakhulu sibingelela nemlaleli kuzona zonke izindawo nje lebemamele bethokomele bekhona abanye inkazi ukuthi basemsebenzini njengoba imsebenzi ingafanafani
0: Amen. Siyabonga kakhulu baba. UNkulunkulu nje ukuthi nawe ugcinile ngiyathemba konke kuhamba kahle. Sizongena ezwini nje likaNkulunkulu bese siyakhuleka kafushane.
1: Ngomusa weNkosi konke kuhamba kahle. Ngilalele nje uGenesis Sithindiphi njengobungenile njengobungenile kunento nje evuka nje manje hayi engilale ngiphephethe for yona ukuthi ngikhulume nomlaleli ngayo incwadi eyimbili kodwa incwadi eyodwa amahubo 34 namahubo 16 amahubo 34 ivesi elilodwa nje uvesi 19 ziningi izinhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke ngiyafisa sibambe le yezinhlupheko ziningi izinhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke besethi amahubo 16 verse number 4 ziningi izinhlupheko zabazizuzele omunye uNkulunkulu angiyukunikela ngeminikelo yabo yegazi angiyikwaphatha amagama abo ngezindebe zam Sithindiphi kafushane kuneleli gama leli esingalibiza ngeassurance isiqiniseko elivelayo lana ziningi izinhlupheko number 1 zolungileyo ziningi futhi izinhlupheko zabanye
0: abanye uNkulunkulu
1: sengi ya kuphi sisiphindi phi entweni ethi akukho longaba khona uthi azikho inselelo
0: amen
1: ukukhona othi angeke ngize ngishade because kunama challenges nalengashadini kunama challenges so akukho ezukhula ngeminyaka ezukhula ngempilo la khona khona angeke uze ukufile ukuthi njengamanje ngiyakhula so ngabanye amazwi noma ngabe umuntu owazi umnyango wesonto noma ngabe umuntu ongawazi umnyango wesonto kodwa izinhlupheko zona
0: zikhona
1: kodwa ngibonga ke uNkulunkulu ukuthi kunezinto ayivezayo lana uDavide uyabona uDavide masibuka yena nje kuthiwa uNkulunkulu memkhetha wathumela umprofeti uSamuel wathi akathathe uphonde namafutha ayendlini kaJese ayomgcobela inkosi ngoba ngimbonile owenhliziyo yami umfana obeyilusela number 2 lomfana lona wavukelwa abafowabo lomfana lona kuvukelwa amaFilisti afuna ukumbulala lo mfana lona kwakuningi okumvukelayo ngimuzwa ke ekhuluma lamazwi uthi ziningi izinhlupheko zolungileyo
0: khalaleli
1: igama ke kepha yabona mase kuthiwa njalwa yabona manje sisiphindi mase ngikuncome ngithi hey uyasakaza uphindi phi bese ngithi kepha yabona mangathi kepha ngithi khohlile okungasehla naka lengizokusho ke manje ngiphinde futhi wonke umuntu oke washinthe enhle kodwa othethi kepha usakaza kahle kepha muhle kepha lindela la kazokusho ke emva kwakepha ufokase kukona usethi ke uDavide ziningi izihlupheko
0: kepha
1: uJehova uyamkhulula kuzona zonke ngicela ubuza wena ongakholwa yiphi assurance onayo ngoba ngizwe uNkulunkulu ethi angikulukuliphatha igama labo ngomlomo wami kuNkulunkulu kepha ngalana igama lethu liyaphathwa sengivala sengithandaza ngizothi ziningi izinhlupheko ukukholwa nokungakholwa akufani bathakwethu akufani akufani sine sikholwayo sine assurance ukuthi siyakhululwa wena wena ongakholwa yiphi assurance yakho kwimanje awukholwa kodwa uthi ufuna umsebenzi lo msebenzi loyo mangiqeda ukuvala ucingo uzofona uthi ngicela ungithandazise lokuthula okufunayo uzofona lokugula okugulayo uzofona uthi ucela ukuthi ngikuthandazise ngizobibiza noNkulunkulu wena lo othi awunasi isikhathi sonomdumisa lalela noma ngaba ukholwa ikhona ikhensa noma ngaba ukholwa kukhona ukungasebenzi noma ngaba ukholwa kukhona ukuphoxa izingane noma ngaba ukholwa kukhona ukuthi umshado wakho ufe noma ngaba uyakholwa ngiyakuvukela kodwa ngithanda lento uNkulunkulu uyakhulula kuzona zonke ngiyamamezela kumuntu odiscourage othi ngiyamdumisa lo nkulunkulu othi ngiyaya esontweni othi ngikwenza zonke okuyimiso kodwa ngibamphinto yodwa siyakhululwa kuzona zonke phindiphinde ngivumele ngithandaze ngabe ngisho okukhulu sisi wami ukuthi yabona ngithe ngikholwa ngibambile into yokukholwa ngahlaselwa yi-cancer yaze yaba ku-stage 3 kodwa bakhona emndenini wami ebagingqile nashinto yodwa ngisemashidini ngathi angikwazi ukubalelwa kwikhondolo lwalento noma sengikholwa uNkulunkulu wangikhulula ngikhuluma nje ngi-cancer free ngimemezele sibhedlela kumuntu ogulayo ngithi njengamanje makaphile ngegama likaJesu waseNazaretha baba siyabonga akekho nje kawe akekho ngalinganiswa nawe wena uphakeme nkosi kunezintaba uNkulunkulu odalo ungekho baba kube khona baba wekhona amandla abakude nawe sibasondeza kuwe abasezimpini bekuwe sikhuluma uNkulunkulu ukukhululwa uDavide wake wakhala wathi nanke amaFilisti ezoqeda ngami wathi wena uNkulunkulu Davide ngizofohla njengokufohla kwamanzi ezitheni zakho uDavide wacanga igama wathi uJehova barbarism ngoba wena uNkulunkulu uyafohla fohla kuleli yakhaya fohla kulesi yasifo fohla kulokuyaphufu fohla uNkulunkulu wacho ingcwele nakuleya ndawo babe kunenkundli ekufa khona abantu baba ngiyathandaza le uNkulunkulu wacho ingcwele eSouth Africa ngabadifinyelela khona ngithi baba wakhona amandla umusa wakho mawehlele phezu kwabantwana bakho sikhuluma uNkulunkulu wacho ingcwele i-assurance yokunqoba kuwona wonke amaphakathi asibhekana nawo egameni likaJesu waseNazaretha sikunika udumo nkosi sikunika izibongo ngoJesu ophakeme amen
0: amen siyabonga kakhulu mfundisi usizo kamanqele siningi inhlupheko kodwa uJehova uyamkhulula uma kune inhlupheko ukude noJehova uNkulunkulu akabe sakubheka sondela kuye namhlanje ekseni ubeke ithemba lakho kuye noma ifike inhlupheko kodwa yena uya kukukhulula kushiya nje la utholakala khona mfundisi lani khonzela khona umlalelo odinga ukuhlanganyela nawe nasenkundleni zokuxhumana
1: siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ngiyacela umlaleli nje o around imbumbulu azi ukuthi nje njalo ngo 10 ekseni sahlanganyela lapha nga embumbulu ngasehla kwesikole kuthiwe kwagogo primary school kunesonto nje likhulu lapho ila khona khona ke kukhonzisa khona umfundisi uManqele sehlangana khona bese kuthi sisiphindiphi ngizacela ukushiya uFacebook kuphela umuntu kacele kahle ukuthi ucele ungafonelwa ayi ngoba sithi cela share noma i message ayi umlaleli utest number inamba esebenzayo ngicela nje ukungicheka ku Facebook kusizwe Manqele update u inbox u like ipage lami sizwe Manqele update ku Facebook ila uzongithola khona ngiyabonga kakhulu sisiphi
0: siyabonga mfundisi masihlanganeke ngolesibili olilandelayo uNkulunkulu agcine
1: amen
0: amen amagibhithe eniwabonayo nisophinde niwabone Thabile Myeni 12 mzuzu shayile hora lesine uhlelo libo lokuqala silethe ithemba kuwe lenhlupheko oyibonayo soze uyiphinde uyibone ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyakusikhulula kuzo zonke 0791639874 lethe ithemba kubani namhlanje kuseni ubani umkhuthazayo kunganjalo 086 3002 4 3 7

0: Uyayizwa lapha ikhoralu, uyayizwa ivuka lapha, uyayizwa la.
1: Hayi ngiyayizwa, ikushisa kakhulu namhlanje.
0: Mfethu, umfoka,
1: ngiyabonga kakhulu. Yazi nje ukuzalwa nabantu abafana nomroza. Mroza mfethu ungayiyeki le nhliziyo yakho, yazi. Sewufana nosisi kimi. Yazi phela nomroza siyaxoxwa njalo nje.
0: Awu baki.
1: Yini? Hey ubonile namhlanje ukuthi kwenzeke.
2: Ne.
1: Ngiyabonga kakhulu bafowethu, yazi. Hey. Nakuba ke nje endimeni bafowethu sisehlelwe ifeli imnyama akukho ukuselebrate ungako celebrate sibe sazi ukuthi hey sidilikelwe isixhobo siqala lisilahlile emculweni kaMasikandi sizo celebrate kodwa sibe sikhumbula ukuthi hey uhambe kahle mfowethu ugeza sebegezile isandlela.
0: Sithe uma le ndaba sacabanga sikhuluma nje novisit eyinkosi yamkazi o-colleague bethu abantu esisebenza nabo ovusizwe la ngobingelela kulesi simo omdonso kufanele sithini kubona ngoba siyazi ukuthi umculo kaMasikandi ngempela ngempela usenhlizweni ubizo futhi niyayibona lento yomsakazi uKhozi FM ukuthi umculo esingawudlali nje ngoba hayi sithuke sahlangana oh yiphe trend hayi ku TikTok hayi cha thina siwudlala simakhe umuntu aphume simdudulele ngaphandle emhlabeni aqhubeka bemkhulu siyabonga mfethu
1: thina senza ama video ka TikTok ngokudlala ingoma ngoba nakho sifuna mhlawumbe uk trenda umculo kaMasikandi ngithi uyi DNA ulibofuza
0: yabo
1: so hayi labanye ngabayeka nje bayithrendele ngawo esengasazi ngawudlala uMasikandi sina siwudlala emini ebusuku nantambama
2: yebo
0: uyithi ukukhuluma kwethu ukuhlupheka kwethu ukukhuluma ngeyinhlupheko ukukhuluma ngobandlululo ukukhuluma ngombuso wethu wala ukukhuluma ngakho konke kwenza ukuthi ukwazi ukuyifunda lento le umuntu omusha phakathi enkulumeni kaMasikandi.
1: Ngiyabonga bafethu.
0: Siyabonga mfethu becishwe umbambo ke zangiminya. Kube ke ngaba ngaba yenkulu insizwe.
2: Hawu madoda.
1: Hey manje kube ngabe ingazangadi ATM.
2: Hawu madoda.
3: Manje kubulana ke eThekwini bengizokubamba nge6inyana manje awukho bo.
2: Hey what the lap? Hey what the lap? Hey now what the lap asothole ngekuzule ngiyabonga bafethu. Wakithi waye.
0: Hayi bathi
1: wale tukho. Ngizosile ngijika amakhona nje ngo 120 kilometers per hour
2: manje.
1: Amangilingi uSimtho.
2: Eh lalela mfowethu. Cha siyakubongisa mfowethu sikufisela usuku lohle namhlanje mtaka baba.
1: Siyabonga bafowethu, thank you very much.
2: Sotho.
1: Ngibonga kakhulu nje nohlelo lomnandi kakhulu.
2: Awu siyabonga mfowethu.
0: Ah wele.
2: Thank you Sotho. Awu suka yalizwa ke selisika meselisika ngapha selisika ngale siyalisika selisika ngale funa ukufela la noma ufela efela le siyalisika nje siyalisika ikheke sesiyasho man. Umrozo wangibuka.
0: Ngiyakubuka. Phela angikhulumi kakhulu namhlanje ngithi ngiyazala.
2: Konje uyazala. Okay.
0: Saphana ningikhiphe veil nje. Ningikhiphele ingubo le engazalwa ngimbethe nithi kuyiqaqa.
2: Okay. Lungile. Nathi wole lakho. Questa.
0: Questa Risto Visto Vilakazi Mphephethe Nzimande Gwala. Khilani.
2: At 6 by 9.

0: Bangani mami, ngabe senikulungele ukuza indaba namhlanje?
1: Yebo mamthembi.
0: Ehhe.
1: Sithini ihloko sendaba yethu namhlanje?
0: Uyabona ke Musa, namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho. Kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani. Kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana bakhe abathathu. Ikati, imvu, imbuzi, imbongolo, inkukhu nenkomo Musa.
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini ngoba kukhona ilwane eningi, ikakhulukazi izinkukhu, phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa, kodwa ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezike khona na kuona wonke umuntu ngokuthi nje ixhovana lakhe lelincane. Hayi, aseke isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunxele, ngithinta udonga futhi.
2: Igamolo lami likhulu mamthembi. Khona umbhede, uteddy bear, nebhokisi linamathoyizi.
0: Ah, so miss, unenhlanhla nganyami. Kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Emva kwesikhashana ke abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhonena kwakhe ngisho nabantwana nabo futhi babelokhathele nje ukukhonena kwakhe umama ngolunye usuku umama omdala wehlakaniphile wayedlula ngendlela edinga indawo yokulala wavele wangqongqoza eminyango umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo semnyango sawubona mama Sekhlwele anginayo mina indawo yokulala ngingangena kwakubuza isihambi umama omdala wanqokuzisa ikhanda bengifisa ukukusiza kodwa yabona na ukuthi indlame incane kanjani awuzibonele wena uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa kokusho kumama kodwa ke isihambi savele sabuka ngaphakathi bangani bami Ha, kwakhona itafula nehlale mbili phela bangani bami nombhede phansi lapha yanecantsini kwakhona abantwana abathathu bememateka isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane savele savuma ngekhanda sasithi yebo mama ngiyabona ukuthi indawo incane kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula ngiyoyixazulula inkinga yakho
1: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle kuba nendlu nje enkudlwana ngithi umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunanje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isihambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize isikhalo embedeni sasikade nje sizonela wavele walala phansi eduze kwabantwana kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle phumani phumani yodlala phandle asikho nje isikhalo sokuthi sikhulume uma ngicwele indlu phumani ngempela Umama phela esefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizeyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi we mama uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho kuzomela uwenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala kumele ungenise inja yakhe endlini umama wabuka isihambi esishaqekile ngilethe inja endlini ngobani inja phela izongilethela amazenze ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela kwasho isihambi hayi kulungile ngizokwenza njengobusho sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi Ay, sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani sekushisa hambi ngalobo busuku inja yayingakhole ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenisa endlini yagxuma embedeni bangani bami ijaha abantwana bezungeza itafula abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini yagxuma phezu kwetafula yadla ukudla umama wayethukuthele kabi kwakuthi akayixosha kodwa wakhumbula amazwi sahambi inja yazi sisonke ezinyaweni zakhe wazama ukulala ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi imbuzi sekubabaza umama imbuzi iyanuka isihambi savele sabuka umama ayi ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela. Oh hayi, kulangile. Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi, wayiphutshani bamabhele. Imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami. Hey, inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavela wahlala embedeni. Abantwana babekade besasecansini begigitheka bangani bami. Imbuzi yabahlekisa. Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinye isilwane endlini. Umama nangempela bangani bami wangenisa inja, imbuzi, inkomo, inkukhu, imbongolo kanye nekati. Wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe. Kwakhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni. Hawu, kwakhona izimpaphe ekudleni kwakhe, otshani phezu komcamelo.
2: Mamthembi, indle incane isixoveki.
0: Uqinisile nganyami, ake siqhubeke nendaba. Ngobunye ubusuku isihambi safika futhi wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu. Isihambi savele saqosha imbongolo. Ha, kwangqonoke manje sengizwa ngizohlanya ngempela. Sekusho mama, ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo, isihambi sayiqosha futhi endlini. Inkomo yaqoshela ubulongwe eyabushiya phansi. Njalo ke ebusuku bangani bami kwaqosha isilwane sodwa. Aha! Ekugcineni kwase kusela umama nabantwana bakhe. Oh hayi, ungangena ngaphakathi. Sekusho kumama. Ngipheke isitambu nobhontshisi. Kuzwakala kumnandi lokho. Sekusho umama oyisihambi. Bobabili bangani bami bahlala etafuleni nabantwana badla isidlo sasebusuku. Uma sebeqedile, umama omdala waphulula isisu sakhe wamamatheka. Bangani bami wabuka indlu yakhe. Ha! Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngempela. Kodwa indlu yami isibuke inkulu-ke manje. Yinhle. Ayincane neze. Wamkelekela ukuthi uhlale nami isikhathi esingakanani. Kunesikhala sakho nje la eduze kwami. Hawu, isihambisa mamatheka. Indlu ke yayingashintshile neze. Yayibonakala inkulu ngokwanele njengakuqala. Ake siphinde size nawo omunye umlolozelo bangani bami. Mina ngimuhle ngihlakaniphile, ngingumntwana obalulekile, ngingumntwana okhethekile, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana. Mina ngimuhle ngihlakaniphile, ngingumntwana obalulekile, ngingumntwana okhethekile, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana. Ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhona nangani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza aluthola? Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celani emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile, kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
3: Sikhona
4: sisemaritzburg
5: iyona leyo
4: ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app
6: simsazohamba phambili kwezi FM
4: ulalele ukhozi FM luhamba phambili.

Sizakubona-ke sesiqala yona kithi time yethu njengamanje sizakwena imlelo khoze FM sizukuthi ke ngabo 10 ngiyacela kuse yiyona inyanga abantu besifazane lethi time esoyifunda namhlanje inawo ukuthinta besifazane ababili ngendlela ethanda ungathi hayi hayi hayi kodwa mina ngizocela kunini ukuthi lo wesifazane ofisa ukuthatha isinqumo hayi Angifundi kabi, hayi kabi, kodwa ngiyafisa vuleleke abone ukuthi kubaleka ngani umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane. Kube bayathandana, bayazwana. Ngisho ukuthandana lokho kodwa u-understand. Uma kuthiwa ngene ezicathulweni zakhe, kuthiwa sifika ezicathulo ezinde nje ama-high heel nama-wedge. Yeyizwa leyo nto, into eyifuna ukuthi ubekezele uhambe, ube muhle kodwa. Ngena kuleso sicathulo salo muntu esizokhuluma ngayo, noma abe siyi-wedge, noma abe i-high heel, noma istiletho, noma abe yini impempela ngiyafisa. Kodwa angingakhulumi kakhulu angidedeleni. Uthe ngiyabingelela mamkhoza indaba yami kanje ngisebenza endlini ngibona konke okwenzakalayo abangenayo nabaphumayo kusho ukuthi nginenyanga ezishumi na nanye ngisebenza kulomuzi asinothe nalothi usanda kufika la uthi ke futhi ngabona ngifika nje uthi mama like how don't indoda ngekhala ngoba ilungile inomoya omuhle awu ngenyangana nje oh hayi kulungile hey sebenza ngifuna ukukhuluma kodwa ngiyahluleka manje awungivale makhosi Tana makhosi funda ungaphawuli. Alright, angifunde ngaphawuli. Uthi ke la umama lo okhuluma noma kanjani nendoda nayo ivele ithule nje. Ngisanda kuthola ukuthi umama lo uyajola. Awu ufika nje suthole kanjani? Washiya iphone e-dining room ivulekile ku WhatsApp. Ya wasenzani wena? Uthi ke waye endlini engangasese. Ya waqhubeka wenze njani? Uze uzuya ithethelela uthi ngahluleka ukungafundi hayibo yimi lo futhi inkosi yami makhosi ubungikhuzile ngahluleka ukungafundi ama message ngoba ujwayele ukuhlala yedwa acofa ifoni ancume umbona uthi uncumile that kodwa uma esekhuluma nendoda yakhe ushintshe ebusweni athethe hayibo uthi ke ngawafunda ke ama message ngabona ukuthi kudlalwa ngendoda la uzathi kudlalwa ngendoda la kunama message athi wazo wawafunda inkosi sibe sincane isikhathi sindawonye ngababaza ibhadi uthi njengoba nje street like endlini kanti uyajola indoda isiqala ukungijwayela nazo ke naye la yangkhona indoda isiqala ukungijwayela ingixoxise uma engekho nazo ke size sihleke ngoba empeleni indoda ingumuntu onamanqo kahle wenze iyase yazi nothi namanqoko kodwa ke makhona inkanyamba oh useyinkanyamba igama lakhe kulungile uthi kuthuleka ukuthi do endlini manje seka sekuthi angimcebe uphushwa yini tshela mina sekuthi angimcebe umedem ngoba udlala ngendoda elungile kahle wena into ebuya emsebenzini iqonde ngqo seziyamchaza that uthi ngelosi yenkosi into ethi mibuya nje emsebenzini usho just into ethi mibuya emsebenzini iqonde ndo uyamanzi uphuma isikhathi bahamba hayi yabo yabo ngiyahluleka mina lokhozi nginika wena le ngeke uthi manje angazi noma ngiyagagamela impela ubuza mina into ubuza mina impela uthi angazi noma ngiyagagamela yini ugagagagagamela lento uthi ke uma ngimcebe umadam ngoba inhloso ukuvusa indoda emaqandeni wemashilazi hayi ngeke nawe ngilunywa amakhwapha kunjani makunje nithini maningilahla ningilahle mashilazi nginanishaqa makhosi angitholele genge egroupini makhosi ngitholele genge egroupini funa ukuzibathini ehe ngifuna ukuzwa ngani bheka ni WhatsApp group wenu amashilazi niphinde futhi nizophendula la abanye baphendule la encengweni kodwa WhatsApp group amashilazi phendulani nayi indaba nala futhi ku WhatsApp okhozi neyncingo zokhozi ngiyabuya ha ha ha ha nenze njani banenze nje

0: uphi yena lo babongile? We babongile. Kodwa uthathe phi ngane njini? Udoti mina lenguzwayo. Yindlo yenzayo wena.
1: Sikwenze njani manje? Hawu, usungidilika nje manje mami nasengizothini.
0: Uthi ngiyakudilika. Uthene nganeni wena mani?
1: Enganeni yip manje ngani?
0: Hey, musukuzenzisa wena. Ngithi uthene kuzuzana.
1: Oh, umayilana nani kambe ma ekuningi yazi sikukhulumile.
0: Umthetho wakho ufundiswa ubani mani ukhepha izindaba engakudingi?
1: Hayi bo ma, ezip manje indaba. Ukuthi umashanda kamzali.
0: Hey Nkosi yami, ngithi yini abixakile babongile?
1: Hawu kani ma, sekuyicala yini kanti lokho?
0: Ubani bekuthumile? Ubani bekuthume ukuthi mtshele?
1: Akekho ma obengithumile. Kodwa futhi mina phela bengingazi ukuthi kuyimfihlo, hawu.
0: Khona ke kuthiwa yimfihlo. Bekuwena sekufanele uyamtshela ke manje.
1: Hayi, ngiyaxolisa bengingazi ngempela sengonile.
0: Hayi man, ukuthi ubulawa ukuphapha wena.
1: Uyazi?
0: Ubulawa ukuphapha wena. Ongitshela ubufuna ingane iphatheke kanjani?
1: Nkosi yami bengingazi mina ukuthi uzophatheka kabi.
0: Oh, ubucabanga ukuthi kuzomenza ajabule, ashaye izandla.
1: Hayi bo.
0: Hlisa izinga lokuphapha babongile.
1: Ngiyaxolisa Nkosi yami mina bengingazi ukuthi sengigadlile futhi bengingazi nje nanokuthi abakazi bamtshele.
0: Ubungenaphi nje ngempela wena?
1: Uma.
0: Angithi bakhona abazali balengane. Kodwa ke wena bheka, ugaxekile usungena wagamanye eyindabeni engakudingi mntanami.
1: Njengoba ngisho nje kodwa ma ukuthi mina bengingazi ukuthi abakazi bamtshele nje.
0: Ujabulile ke, ujabulile mangabe ethi abakazi bamtshele.
1: Hawu ma uzoshetsheliswa yini?
0: Iyona into obuyifuna.
1: Yini into ejabulisayo kule nto ma?
0: Hayi, bekufanele ujabule phela. Angithi phela uwona ozala lengane manje. Njengoba ukhuluma nje izinto engakudingi.
1: Kodwa ke phela ma eqinisweni ingane ibizotshelwa nini?
0: Hayi bo. Akufuni wena lokho bebe umtshela ngesikhathi esifanele nangendlela efanele.
1: Oh ay ngiyezwa mawama kulungile.
0: Uyazi uyangidini. Wena into engabe uyayenza wena. Ngabe unaka nazi lezi ngane lezi zakho engenabo yise.
1: Hawu ma.
0: Yona uyitshela nini ukuthi uyazondlela oyise bakushiya kudala.
1: Hawu kodwa ma.
0: Hawu
1: usungaze ukukhuluma kabuhlungu kanjena
0: pho. Kelela kabo wena. Hawu uyazwela manje masekuwena. Seliyahla manje isu.
1: Kulungile ma kodwa nami. Angiyixelelanga nje.

0: Sithandwa sami, usubuyile. Awushoko. Bekunjani emsebenzini namhlanje?
1: Hayi, beku right khona kufananga. Wena ubuye nini?
0: Hayi, ngisanda kungena nama kusikhathi singakanani ngifikile sithandwa sami.
1: Na ngiyabona.
0: Awushoko. Uphuzo zani?
1: Hayibo, ngabe ngimbuza kuwena phela nami.
0: Angithi ngiyafika nje nami njengawe sithandwa sami.
1: Awuthi ngiyombheka ekameleni lakhe.
0: Ukhona kodwa lapho gugu?
1: Aya nanga ukhona ulele.
0: Hayibo. Yena wonke alale. Engabe kuyenze njani?
1: Awu yazi ngicabanga ukuthi uphathe kabi mdlu mntanami.
0: Awushoko sithandwa sami. Ithini kodwa lento yababa
1: ungasho njengempela. Baba angifundi ukuyikhuluma indaba yaloyo. Please.
0: Inkosi yami ngaze ngavelelwa ke
1: le. Uvelelwa yini ke wena?
0: Sithandwa sami, phela yonke lento iyakhona ubabongile. Ibuya ngami nje angithi.
1: Uyabona nje ubabongile. Angiyazi ukuthi ngiyithini indaba yakhe.
0: Ngimtshelile nomama ngale ndaba yini.
1: Utheni yena umama kodwa?
0: Kodwa ubezothinta isithando sami. Wethukile naye njengami nje njengoba ngithukile. Kodwa kuthe uzokhuluma nawe ubabongile.
1: Ubethuka kufanele.

0: Suzanne? Suzanne, vuka vuka sisina kule.
1: Ngiyabonga mama, angilambanga.
0: Hayi hayi, udleni, vuka udle wena, hawu.
1: Ngiyazi mama, ngizodla kusasa.
0: Hayi bo, vuka udle mntanami, ngeke phela ulale ungadlile.
1: Angilambanga nje na.
0: Ngeke. Lalela Suzanne. Ungavumeli isimo sesikhashana sikuphazamise mntanami.
1: Kulungile mama kodwa phela ngi-right kwamanje.
0: Ah engeke ngivumeke leyo nto. Vuka uhlale ngisinqa udle.
1: Ngidlile nje mama ngesikhathi kade sahambe.
0: Hayi Suzana ngithembi lento oyishoyo, hawu.
1: Mama bonga ngitshele ngani?
0: Bengizokutshela mntanami.
1: Nini?
0: Uma ngabe isikhathi sesifikile.
1: Kodwa nje mama bekufanele ukuthi ungitshele.
0: Suzani bengizokutshela sisi bengisafuna ukuthi ugxile ezifundweni zakho kwamanje.
1: Ngicela ukulala kwamanje.
0: Hawu, usalala futhi?
1: Yebo mama ngizokubona ekseni bandla ngiyacela.
0: Nkosi yami. Yabona babongile. Hey, so lala nami.

0: Usuvukile Zuzana? Ulale kahle kodwa ntombazane kama?
1: Eh, mama ngilale kahle.
0: Sheshisa ke phela uzuba lethi nesikoleni.
1: Ai, eh mama ngizosheshisa sengigezile vele. Ngisaka kwaqoqa ke.
0: Okay, hamba ke sisi yoqoqa.
2: Good morning, babe.
0: Yebo.
3: Aw, Stella Sam. Kona tusa ukuthele nje mama yini kwenze njani?
0: Hayi, angithukutheli.
3: Hayi, gogo. Ngiyakubona ndingathi akwapi right Stella Sam. Lalela. Akufanele phela uthukuthele isikhathe eside ngiyacela.
0: Hayi, kanti ngiright ke sengidlulile lapho mina.
3: Hayi, ke ngiyabonga ke mama kunjalo. Vele mina ngikwazi umuntu obama maqhubu mashandu wami.
0: Hayi, wazi mina ke wena.
3: Aw, uyena uyena umsebenzi namhlanje. Lunga phela ungabi late.
0: Ngeke ngize ngibe late. Sengizophuma nje manje.
3: Phela ngibuka isikhathi sithando sami. Kanti ungane ngesikhathi namhlanje.
0: Inyela lesikhathi nje lesijwayelekile themkosi.
3: Lunga phela gugu. Akufanele uhambe sewuchamazela lapha emgaqweni.
0: Okay, kulungile.
3: Uzuzana usehambile?
0: Ya, usehambile. Nami sengiyahamba.
3: Okay, ma.
0: Ubaba ngine lo kuyacaca kangazi. Kazi ngizofika esakhona yini. Uthe mkhosi ucabanga ukuthi ngiyemsebenzini. Akazi ukuthi angikwa lapho ke mina. Uzoya ke ngokuthi isimo sihamba kanjani kumina. Uma singivumela, hayi ngizodlulela khona ke emsebenzini. Ngisayoqala lapha ya, babongile. Hayibo. Isikhathi sami kangaka kanti. Ake ngithi umnyathela kancane. Sengaze ngamfici. Awubonike. Nakho. Sengizojikela ngakhona.

0: Ngena mntanami.
1: Sawubona ma, ninjani?
0: Siyaphila mntanami, ninjani nina? Oh, wasivakashela ekuseni kangaka namhlanje?
1: Hayi ma, ngithe angiqale ngize ngapha bese sengidlulele emsebenzini.
0: Oh, hayi kuhleke mntanami.
1: Yebo.
0: Eh. Ngizwile mntanami ngendaba yomzukulu. Injani kodwa yena?
1: Ukhona ubabongile mama?
0: Ukhona, engathi usagqoka ngale.
1: Bengicela ungibizela yena bahle.
0: Hayi, kulungileke kodwa awuthi ngiyombiza, awulinde kancane.
1: Ya wena. Awungitshele yini oyifuna kimi ngempela?
2: Hey bo. Engifuna kuwena. Uma kwenze njani ngabe?
1: Yini lo itshela uZuzana?
2: Hawu ngaze ngavelelwa ke. Shisa sengizolala ngivuke ngalento. Kanti wena uZuzana uyamzala yini o?
1: Yini ekuqakile kuthenda ngimzali?
2: Hawu phela mina bengazi ukuthi ukhuluma iqiniso sekwabe yicala.
1: Uthisa konke ungijwayela kahle.
2: Hayi.
1: Yona lento ihlalele lekhaya ungena indaba engahlangene nawe.
2: Hey, ikahleni wamazi. Baba kutunga njena wena.
1: Yini ngizokunyathela ntombazana yezwa?
3: Makoti mntanami kahle kumgqavuna kanje. Kahle umkhathi
2: nemthethe. Baba kutunga njani lona ukuthi ngikhuluma iqiniso
1: nje. Iqiniso? Iqiniso lokunuka yini? Ungena apho wena indaba enzami?
2: Kahle ngikhuluma ubaba kanje nawe. Kodwa phela wena vele umzali nje uzuzani.
3: Kahle bobabongile. Ngeke kuthi kunguwe wonile nawe ubuphindu phakamisa ngamazi mosi.
2: Ngoneni mina ma, mina ngonile yini ngiyonile mina ngoba phela ngikhuluma iqiniso kuphela
3: mina ngithethula.
2: Ngiyakuzwa mina mangithula kanjani umuntu engigibele ekhanda ma emsakhala kami.
3: La ngithi ngiyakhuza mina mzali wakho ngithithula.
1: Ngeke azathule lo nomlomo manje too much.
2: Vele ngeke ngizimthule mina mangabe uzongibhedela.
1: Izwa ma usaqhubeka uyakhuluma lona.
3: Makoti babongile.
1: Leli kameli leli.
3: Kodwa uphi uThemkosi we manje?
2: Uyamuzwa ke ma. Usukuzama ngazala nasengiwazi nokushisa
1: namona
2: namasakha akho akathi yamona
1: hayi bakulona iqiniso leli ngishoyo
2: usukuzama ngengozi ukushintsha manje
1: hayi bo isici sakho oh iqiniso liyababa mangabe libheke ngakumina mase libheke ngakuwena libabi
3: oh kodwa inkosi yami kodwa yini lengenza yona ekuseni kangaka bazothina umakhelwane buka manje wena babongile angithi kade ngikhuza uyabihlika manje ngoba kuvuma uthule
1: Khulumela safuthi lo wena ma. Ngeke futhi azagane lo ayikho indodo yokuthatha umuntu onjeni.
2: Kulungileke ke noma ungathini ke kodwa ke nje ufethu kungazongibiza ngesikhusam chi you.
1: Lalelake ntombo. Ngaphambi kokuba ngihambe. Lungisa indaba yalesisiso wasikhipha.
3: Hayibo
1: wenzele nengane isiphandla. Masho ikhulile manje.
3: Shofuthi mafuthi.
2: Kahle
3: mntana mnemeza.
1: Sala kahle ke maka stampo. Mase ngihambile.
3: Kodwa nkosi yami. Awu ntombi kasotobe. Kodwa abantu bamile ngenza yona ekseni kangaka nkosi yami. Noze nangenza inhlekisa komakhelwane kodwa nkosi yami. Kodwa Themkosi nawukephi? Ngiyazisa mina.

0: yabona ke siyazi ukuthi ngempela kunezinto ezinhle bezenzeka yabona nje ngibonge kakhulu ngithi ngisakhumbula ukuthi hey ngempela sonto bekunama awards ahlomulisa abantu besifazane emkhakheni ehlukene ngenhloso yokuveza iqhaza nobuhlakani kwabantu besifazane namhlanje ke sinentokazi esencane yase Richards Bay ehlomule indodo ye best newcomer kubasati in music awards usiphiwe wakasibisi waziwa ke ngosiphiwe black hello dad
1: So
0: one of my own chants.
1: Yeah,
0: Pilu Jan.
1: Yeah,
0: Pilu Jan. I will show it now. We are born again. Wee! It was
1: Black.
0: Yeah. It was
1: Black.
0: A stage
1: name, play. Yes. Siya bonga kakhulu. Kati ke, eku tenje kuwena, usuzwa, ubuyile khona.
0: Yes,
1: ubengiyile. Woo! Ngihambe naye ekhaya bengitshela ukuthi ngiyaya nje ngiyo celebrate ukuba nabantu abakhulu ngale ndlela ukuthi bengikade ngibukela kubona but ngithe uma sengifika lapha and the category yokuqala ebiziwe ile newcomer
0: so usukhululekile nje kwenzeka konke lo usuyehlwenyiwa ushuthi ithombe
1: kwenzeka konke okunye okulandelayo nje mina sengi-right sengikhululekile ngijabule ngimangalile futhi angifuna ukuqamba amanga because bekade ngingayitshela ukuthi ngingayithatha indondo because bebaningi abantu bekade ngiqhathwe nabo kodwa ngikwazile ukuthi ngiphumelele
0: uqale kanjani umculo
1: umculo ngiqale ukwenza ekhaya ngiqale ukwenza kwami ngiqale ngubuka ekhaya kodadewethu bebekade beuthanda ke bona umculo but bebothanda ngokuthi abayiboni bewenza impilo yabo yonke kodwa mina ngathi mangibukela kubo ngayithatha lento ngayifaka enhlizweni ngathi iyona into engifisa ukuthi ngivele umhlaba wonke ngiyenza
0: kwayiphupho lakho
1: yes kwaba iphupho lami noma ngakade kungelona lo diphupho lami ngoba bekade futhi ngidlala inetball inational league kodwa ke
0: national
1: ngithi ngagcina ngihlangane nobhuti uStaloni ngathi no iyona into esengifuna ukuyenza le
0: nibanga ke ekhaya
1: siba u3 noma
0: ngempela
1: umama nosisi bama bathathu
0: hawo bakithi ya inhlobono yomculo nje othandayo noqalile
1: usiphiwe eqala ukwenza umculo uqale ecula kwi gospel choir and then kwahamba hamba isikhathi wa umuntu owenza umculo oyi afropop njama nje ngenza afropop nobody uStaloon
0: yeah
1: kuse kuwona umculo engcile kuwona kwamanje noma ngeke ngisho ukuthi iwona wode engiwenzayo kodwa ngumuntu nje othandayo umculo nanoma ngabe luphi uhlobo lomculo oluqhangayo ngiyalenza kodwa njengamanje uSphe Black umuntu ogxile kwi afropop
0: ngikhumbuza uBig Zulu mesethi asambe Staloon angixoxeleke la ku netball waze waqokwa ungixoxele uCaptain weKingdom Queens uxoxele nangani
1: ukukhula kwami ngokwamathanda ngumuntu okhule efisa ukwenza nanoma ngabe yini ezoletha ukudla ekhaya because ngumuntu okhule ekhaya elingephila impilo ephakeme kangaka
0: ngiyakuzwa ngiyakuzwa
1: so ngikhule ngumuntu ofisa ukwenza nanoma ngabe yini ngingagcina ukuthi ijabulisa uma iletha into ekhaya etafuleni so ngathanda inetball ngagcina sengene ngagcila kakhulu ku netball kade ngenza isports esiningi but ngathi mangifika ku netball ngajabula ngathola ukujabula ngase ngithi no iyona into engizoyenza lena ngadlala netball from a high school primary school grade 6 ngaze ngaphuma ka matric and then tema ngiphuma ku matric unyaka olandelayo ngasiletha ukudlalela iKZN ama Kingdom Queens i team ebikade yodlala u Telkom Netball League
0: ngiyabona
1: samba endaweni ekhona eSouth Africa
0: what so ngizokhomba namkhona engimazi ukuthi nangi
1: siyadlala khona ke i league eba ku Super Sport ngadlala from lapho ke ngagcina umnyawo olandelayo ngaqokwa ngoba u captain
0: hayibo
1: nje bekuhamba kahle kakhulu
0: kodwa ke le ndaba lokuyiqala kancane usufuna ngiyonanga usufuna ne ngiyakuzwa
1: Yes, umuntu uSphe Black umunye umuntu oqale ngokuduma ngetalente lebhola because endaweni bekuyimina ngedidombazane edlala ibhola. Ebi njalo ntambami yaphuma iyodlala ibhola. So endaweni ngaduma ngoSphe Black ngumuntu osenzelene nakakhulu nomama akabadala ukudlula abantu abalingana nami.
0: Isho kanjeni wena?
1: Yebo. So ke emva kwalapho ke and then kwathi mangicula ngiperforma ku netball ngahlangana nomuntu owagcine kwazi ukuthi engixhumanise nobhuti uStaloon and then ngase ngithi no ake manje ngibone ukuthi umculo ungiphathelene sengihambe ngafika la bengikade ngifisa ukufika khona kwiNepal but still anginalutho engiphethe esandleni sami and then ngase ngithi no ake ngine
0: bayovuma kuNepal masikubikela uzuze la kophumeza sikubikela iNepal yethu bayovuma
1: bayovuma
0: usho kanje siyodlisa ngawe nje ngempela kuthiwa fika ukhozi lashakwana
1: washakwa sana gospel black
0: ngiyakuza Again, he's a nangus pair black, like, what he gets so cool, man.

0: Sise kuye lo ngoma nje amatshe edolobheni umlalelo ofisa ukukhuluma no Black asizwe manje sawubona.
1: Namkhoza.
0: Njani?
1: Siyaphila sisiphike njani nje?
2: Siyaphila futhi njani?
1: Siyaphila usandile manje napheshiya nokukhuluma naye nje ngithi sizi ngifisela okuhle kodwa ayiphimbo lakho. Hayi khona.
2: Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabona ngoma gijima ngaphuthe kwa mamkhoza lapho. Hayi suka suka iyangihlanganisa. Iyangihlanganisa sisi wami nje uphumelele konke okufisayo nendlela ekukhule ngayo. Ngiyayizwa sisi. Kungani amantombazane akhule kanjani
0: ibhasi
1: ke sistema somntombazane.
0: Uqinisile.
2: Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga usandile manje nishiyane ungaphela amandla.
0: Siyabonga Sandile.
1: Lalala.
0: Asithathe umunye nangu siphiye.
3: Yebo.
0: Yebo.
3: Yebo ntokazi endala unjani?
0: Ngikhona.
3: Uthethe emhlethe manje ngibe into lomthunzini.
0: Yebo.
3: Eh ngiyibonga lo ntokazi ngingakuthela umntana wami kuqhubeka nomkhuba wayo. Ingozi zayo zakubo ziyiqizisa igade nje. Ingaza kube ziyigceke ngiyabonga.
0: Ah nazo siyabonga.
3: Yebo.
0: Nangu siphiwe Flex awubona.
3: Ngiyaphila.
0: Hey ngiyaphila njani wena?
3: Kuma nomfanzo wandulo wamandakazi.
0: Yamfanzo?
3: Yebo mama. Anga ngiyakushuna nenhlanhla mama le ngane.
0: Yeah. Lazi wenze ubongela umama yebo.
3: Ubongela uzwazala kahle abolanga amathumbu.
0: Amen.
3: Ake ngeke ngibingelele.
2: Sawubona futhi.
3: Yebo njani?
2: Siyaphila njani?
3: Siyaphila.
2: Hayi ngiyabonga kakhulu amazwi ngiyabonga.
3: Kanokuthi awuphuzi notshwala hayi nalokho nje kuwodwa
2: engiphunyukileke ukusho lokho kodwa nje
0: uthi phunyukile
3: kunyukile kumbulalazo siyabonga kakhulu
0: siyabonga asathe umnye sawubona
3: namthitha ukhoza
0: ujani
3: yaphila mthakazi wami ethi
0: ehe
3: ngiyayibonga la ngintokazi bakithi ngephimbula elihle bakithi hawu bakithi khule yonke bakhiza futhi ikhula phansi kwazo bathi kukhula abazali bazo nabafabo amabhidi ukhoza sibonga kakhulu sayibongele ntokazi bathi ngephimbela emnani
0: siyabonga danke sithathe omunye futhi sawubona
3: ukhoza uyaphila
0: ngiyaphila njani wena
3: hawu bengivingelele nje ngithuduma lokwama zibuko lapho esikhothe emtshezi mamkhoza ngivingelele nakusimthiwe hawu
0: masebenzi
2: yebo futhi yebo
3: uyaphila
2: ngiyaphila njani
3: Ake ngisho nje yokukodwa ngithi yabona la uthi uqale khona kusitaliyoni ave nenhliziyo enhle yamfo nethemba lokuthi mhlambe ningaya kude naye ukafike nalapha ejikile sizihlalele naye engasazi nakusazi siphile kodwa
0: yeah
3: ngokuba uqale nje into zakho kumuntu onenhliziyo enhle konke kuyaphumelela
2: yeah
3: yeah
2: siyabonga
3: siyabonga kakhulu mamkhosi mhlawumbe sikhona
0: siyabonga kakhulu Hayi ngicela sathi ugcina manje.
1: Eh mama niyaphila?
0: Siyaphila njani wena?
1: Ngikhona, hayi ngizwa usithiwe la, kusho usithiwe bonke banomoya omuhle. Ngiyawuzwa nje ufana nokasithiwe sibuya kanti lo ngokasibiza.
0: Hawu bantu.
1: Muhle kakhulu, umsebenzi wakhe sijwayele ukusebenzisa ke thina ezo-DJ, DJ Ice Long. Sele lezi ngoma nje lethe edolobheni.
0: Oh.
1: Ngishaya lapha emshadweni kumaye lokuzana kanjalo, bayithokozela kakhulu.
0: Siyabonga DJ Ice.
1: Thank you,
0: ma'am. Kunjani kwena kuzolo?
2: Ayi.
0: Eh.
2: Ngijabule.
0: Ayi ke ngithatha ugcini. Sawubona.
3: Mamkhoza.
0: Yebo.
3: Niyaphila studio.
0: Hey siyaphila.
3: Hawu azokhuluma amazwi amnandi ngosiyamusisi ngathi into ayifisa ingaphumelela yonke mamkhoza.
0: Hawu basiyamfisela nathi siyabonga.
3: Yebo amazwi akhe mase kakhulu ayakha mamkhoza umkaso akamtshalo kwahlabisa emfanzakazi.
0: Thank you.
3: Yebo mamkhoza ngiyabonga.
0: Thank you. Uthe umakho bayisibongo yena
2: uno usithole
0: usithole njobe amatsha

0: ngekho luthe ngihambile ngama ngawela izilwandle noma ulwandle ngaze ngawofika la kumqadi sawubona
1: ngiyabingelela ukhosini niyaphila
0: ayizwi lami lahambile manje ufuna kuzwa ukuthi umqadi kodwa kushuki oh yahle
1: hayi so ufike ecathatha sinawe ke manje awe manje
0: siyaphila amakhaza kuyafiwa kunjani lapha
1: Ah phela likhipha umkhovetsheni ngapha angithi ihlobo.
0: Okusenjalo namanje. Mm.
1: Yihlobo nje manje ligama encane cabanga ukuthi uAugust wonke nje futhi kuzabe kuyihlobo. Lozi liqala ukuthi nje mhlawumbe mase kuphela uAugust. Kodwa nje hayi siphakathi kwalo manje.
0: Isikhathi lapha.
1: Siphakathi kwalo manje. Kusanda kushaya u22/6/16.
0: Ha. Uthini wena?
1: Kuyoshaya u-6 nje wasekuseni manje. Sengiqhushala, sengaqhushalaza ngacupha ama-alarm awu-30.
0: Yey. Lalela. Hey, wawulahlela ugodini mani. Mezwa, ugqoke lwa-bottle green. Haka, suka. Ayi, ayi, ayi.
1: Kanti nongivuma nini.
0: Hayi, hayi, yabo ngiyakuvuma ke mina. Hey.
1: Nongivuma nini.
0: Hayi man, isho nange ikhathi yakho nekhanda wehle uzofika. He izobheka ibhande lakho ubheke wehle. Hayi suka ngiyakuyeka mina indaba yakho ngiyayehla.
1: Ngathini kini? Ngathi. Ah, so ngathi ngolugeza igama lami.
0: Edulge.
1: Hayi. Ubala blog.
0: Saphuma le 10 ngiyathi kuba ngangikwazi ngiyafisa kuba ngangikwazi hayi hayi iphuma lapha
1: hayi uyaphila lapho konakele
0: hayi kodwa wakithi ulangelihle mgqati awulalela given 2 minutes ukuthi 1 minute ukuchaza ngolangelihle ungathini
1: ulangelihle umfana waseXhobo okhulele khona eXhobo KZN ngafunda khona nje bese ke ngokuvela kwamathuba emfundo ngawela ngezemelika njengamanje ngizinze khona emelika engasho ukuthi ngidume ngakho njengamanje ngumuntu okhuluma kakhulu nge mental health nge self development izinto ezinjengalezo kuma social media platforms ngasho nje ukuthi mhlambe ikona okusematheni njengamanje
0: manje i mental health inayindawo nokubuyihambisana nokuthi uphilaphi uhlobo lomuntu noma igeneral or generic noma kufanele uziqale ukukhuluma mental health uhlahlala uthi ngakithi la ngikhulele khona kunje kodwa ngiyasibona isimo sala sinje kodwa ngiyabona kuyathengana noma kuyafana
1: kuyafana nje mental health iyam affect umuntu nanoma ngabe kuthi ukuphi nanoma ngabe kuthi ukuphi futhi isigaba sempilo ngoba uyabona
0: Yeah.
1: Topic mental health uyakwazi ukurelate nomuntu ofunde high school uyakwazi ukurelate futhi nomuntu oyisiquma manquse manager enkampanini i-mental health nje iyona into ngingathi iyona common ground wonke umuntu uyakwazi ukufika zo relate lapho bese kwehlukahlukaneke ngokuthi ke mhlambe izimo ke zabantu sithini kodwa nje iyona yona
0: hayi uqedile akekho umuntu ongathakayidingi uzo ngaphila ngaphandle ukuthi ngibe nalolo lwazi akekho umuntu ngaba njalo
1: hayibo
0: evelaphi
1: oh
0: kuphi khona
1: esikhatini samanje yabona nje isikhatini samanje umhlaba ungazi ukuthi every year umhlaba uba fast paced even more and abantu ngathi abekho ready ukcatch up so lento ivelaphi ivela khona la ku mental health ukuthi abantu abekho ready ungazi ukuthi silala umhlaba kade uhambe ngo 60 km/h sivuke so uhamba ngo
0: 70 km/h
1: singekho ready singaprepare-lekile
0: ngiyakuzwa uyazi hey namhlanje sikhuluma nge intention versus accountability ukuthi umuntu uyakwazi ukubhekana nephutha lenzile nakuba bengaqondile kanjani uyitate
1: lento yephutha nenhloso yephutha sifike siyilahle ethi nama ngabe sesifokusa ekuthenini hayi bengingahlosile ukuthi bengingahlosile lokho akusho ukuthi so excuse iwe ephutheni lakho
0: oh yeah
1: so excuse iwe ukuthi uvume wena ukuthi ubungahlosile ustep number 1 lo.
0: Yeah.
1: Ustep number 2 ukuthi wena uthathe accountability ngokugcwele ukuthi le phutha lami elami mina responsible for lo monakalo nanoma ngabe kuthiwa bengingahlosile ukona. Mina responsible. Injalo nje lento. Ngoba sishawana ukuthi ukubona izimo la uthola ukuthi umuntu wonile athi mangabe ekhunjuzwa noma etshelwa ukuthi hayi bosibani banilungisa phela nangu umonakalo wakho avesa zobongela umuntu avuka indlobana athi hayi bo ngeke phela niloko ningiqanganisela ngalonto mina ngangingaqondile futhi ngathi sorry
0: esedlule
1: ingini ngaxolisa nje kanti nifunani uyayazi lonto enjalo kanti usorry akuyona nje into efanele isetshenziselwe ukuvala abantu imlomo. Usorry usorry onesigqi ukuthi wena uzibophezela ukuthi uyazi ukuthi njengoba ngonile laphaya awuthi ngisondele, awuthi ngibeke phansi ikhali, awuthi ngi-acknowledge ngokusemthethweni ngokweqiniso umonakalo odalwe izenzo zami.
0: Eyi wazi wayibeka kahle. Ukuthi musu uthatha nje ukuthi hayi ngixolisile manje pho ufunani akulula ngalo
1: nje ubona nje usuke kaxolisile futhi umuntu othi ngithe sorry nje
0: ngeni bathanda ka futhi ngithe sorry nje kanti ufunani
1: ngithe sorry ufiyaphebeza nangesandla awu nkosi
0: ake sibheke le ndaba intention ngicela ukuthi ngiwushwe ngesiZulu ukuthi nasenkantolo bayisebenzisa kwenzeke kanje ngenhloso noma bengahlosile inhloso lena ibaleka ngani before umuntu asaxolisa.
1: Hey yabona uma ngabe umonakalo sowenzekile inhloso akukhona la kusuke kufanele ukuthi sithathe iattention yethu siyise khona enhlosweni.
0: Okay
1: ngoba ukuneka kakhulu inhloso uzo shift iattention ekuthenini si acknowledge umonakalo sowenzekile. Uma sewenzekile umonakalo akusakhawunti ukuthi inhloso bekuyini.
0: Igcina enkantolo leyo. Igcina amagwetshi umuntu enkantolo la ngaphandle nje ayidinge ngalo ndlela.
1: Uyabona nje mangithi mina uyazi ukuthi ngenkathi kade sikhuluma sibanibani ungiphakamisele izwi angiyithandanga leyo nto ukuthi ungiphakamisele izwi. Ebekathi umuntu hayi bengingaqondile ukukuzwisa ubuhlungu kanjalo bengithi ngenzela ukuthi ungizwe kahle.
0: Yeah.
1: Bese ngithi mina hayi ngiyakuzwa lokho kodwa ngicela ukuthi sifocus ekuthenini leya ndlela ogcine uwenze ngayo uhandlishe ngayo lesasimo ayingiphathanga kahle nayo into engicela ukuthi mina sigxile kuyona. Okwakho wena umuntu ophakamise izwi ukuthi uthathe iattention yakho uyilethe laphaya uacknowledge ukuthi uyazi sibanibani. Nanoma ngabe kuthiwa bengingaqondile ukukuzwisa ubuhlungu ngiya understand ukuthi ngikuzwisile ubuhlungu ufuna ngiyazibophezela ukuthi kuzofanele ukuthi ngakwelami icala ngiqikelele ukuthi masikhuluma ngibheke indlela engikhuluma ngayo ngoba angifuni ukuthi sithi masithi silungise izinto indlela yami yokukhuluma isale kulimazini. Nantso ke accountability. Nantso ke accountability. Hayi sure.
0: Aphinde yabo iziphi indlela umuntu angabonisa ngazo ukusola kunokuba azivikele ukuthi bengaqondile. Omunye uyathi angisazi ke manje ngoba ngimthengelile imbali ngamenzela ukuthi adinwe kakhulu manje ethi imbali zisho lutho engazange alikhiphe ngomlomo. O usothi njalo athi bese lo ngithengele imbali. Khuza khona ufanele umkhuze lana. Kufanele ukhuze muphi lo ongasafuni obethi njalo ngithengele imbali noma lo othi ngizokona ngoba ngithemba ukuthi ngubuya noshokolade
1: lo ololoko ethuzokona ngoba uzobuya noshokolade yena ucabanga ukuthi iyinkinga xazululwa ngoshokolade uyaganga loyo muntu
0: akalikhipha abesilisa odakhulu ibona bangafuna ulikhipha obuya nje ayangathenga ngisho imoto ayibeke eminyango kunokuthi axolise
1: uyabona ke usukuphila nohlobo lomuntu oluyingozi lapho uyingozi umuntu ongakwazi ukukhipha amazwi akhombisa ukuzola noma ukhipha ngoba se uhlobo labantu lolodo lolo olungakwazi ukholisa olungakwazi ukuncoma olungakwazi ukuveza nje imizwa engazuthi i-tenderness ngoba kahle kahle uzoloku ufika namaflower wena ufika noshokoledi la kodwa awi acholedi elephant in the room uyayazi ngqo into ekufanele ukuthi uyenze ukuze loya muntu axole awuyenzi yabona nje ubuloku ufika nembali nje wena uthi akuyona i-5 year old phela le vesi ithuliswe ngoshokoledi nje ithuliswe ne-stick sweet umuntu okhulile lo odinga ukuthi uhlale naye phansi ukhombisa ukuthi we understand the pain yakhe umtshela ukuthi sibani bani ngiyazi ukuthi ngivuse ubhlungu isenzo sami 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngiyazi ukuthi ngivuse ubhlungu kanje ngicela uxolo ngale yonto ngicela ukuthi futhi ngizibophezele ukuthi ngizowagada amazwami ngizozibheka izenzo zami ngokuzayo nanzo nje into esimple abantu besifazana hayi ukuthi ba complicated hayi ukuthi ba difficult uma ngabe oniwe engazange alithola uxolo oluwuxolo ngeke kadlule kule nto leyo ngisho ungathinga inqwawe ushokoledi ubafike nge-truck la eminyango ngeke kadlule kule nto umuntu engazange afile ukuthi uyazi wena uya acknowledge ukuthi yini lo yenzile kuba no sorry nje ohamba wodwa sorry hayi fanele umntasho ukuthi sibani bani isenzo sami esithile njengoba ngenze into kanje ngiyazi ukuthi ngikuzwisela lento once wa acknowledge pain yomuntu umuntu usuke ufuna ukuthi ukhombise ukuthi uyayibona yini ipain engikuyo njengamanje
0: uyazi ngaphambi kuba siqede ngiyafisa mhlambe usibonise ukuthi kukhona omunye umuntu yathi yazi makunje ngizothumela ingane yami noma sizothumela idadewethu ayongixolisela bese ngiyithatha from there omunye avuma jabulo omunye athi ubungekubhebhetheka uye phambili uthini ngakulokho
1: kuyiphutha elikhulu ufakelana abantu mangabe kufanele ukuthi uhambe wena uyobhekana ngqo nemiphumela yezenzo zakho
0: ufuna phela obhula umlilo kuqala
1: uyabona nje mangabe uyabona maniphilisana nomuntu kwawona lo mlilo ngeke uzuvuthe uzuba malanga bam angaka kusho ukuthi uvuthe angaka nje lo mlilo zikhona ezinye izinto ezisake zenzeka phambili nongaziqoliselanga ngokusemthethweni kuba into mangabe yenzeka into ixolisele ngokusemthethweni izodlula
0: washaya khona ngempela shuthi kona lesi kuzekwa isilonda lesi ngoba awuqali hayi
1: ngiyakuningi sekuvuka nokunye wawubonile kudala
0: eish ya uthini sesigoqa ayi ushiya kahle nonembeza umuntu ngamunye acabanga abo umiphi simiphi uthini sewugoqa eyi
1: ake sifundeni ukuxolisa uma ngabe futhi sikwenza ke sifocuseni acknowledging ipain yomuntu ake sifocuseni ekuzibophezeleni ukushintsha ama behavior hayi ukuthi sorry ngoba ugabe ngokuthi hayi bengingaqondile besulisa lo muntu ukuthi hawu nawe usungazukholwe nawe ukuthi ngingakwenza into enje usowuyenzile nje usunginike

0: Abangani kushis Java no MT ukhona ke no sound DM sakazona kukhozi ya farm city donkey 1223 usahlele ke no DJs phe live uzimtolo hleze khona kanti ke namhlanje kusathe nje shwi uzoba khona kusasa impela na kanjani sithembeke ukuthi okwamanje saqhubeka kahle lapho ngakuwena nathi ke ngapha kuphela ke khumbuza ukuthi saqhubeka nalo ke okanje ke nasoke isigaba sohlelo la khona sithi siqalaza phesheya siqhubeka nokubheka ukuthi empeleni kwenzekani ngale ku Strait of Hormuz phesheya kwelwandle kodwa ke sibheka nokuthi lokho kungasinda kanjani thina ngeNingizimu Afrika sicela kakhulu ke kuthenene ke empeleni uyasilekelela la umfoko kaMsomo Wandila aqondise izinto ukuthi isithinta kanjani indaba yangale ngabe iyakuthinta ukukhuphuka kwapetrol ukudla impilo nje njalo kungena kanjani kwawo ithema packet umfoko kaMsomo
1: yep into lapha iStrait of Hormuz is affecta kakhulu nathi la eNingizimu Afrika ngoba uma ngabe kunyuka uoyela kunyuka petrol siyazi ukuthi kunyuka yonke iziningi izinto ezisondelene kakhulu no petrol uma ucabanga nje ukudla mhlawumbe kusise emaplazini kuyiswe ezitolo leyo nto idinga upetrol lo so kunyuka yonke indawo kodwa ke ngingasho ukuthi uhulumeni uzamile ukuyihambela phambili lento ngoba uma ngabe uma ngabe ufa upetrol yemotweni mhlambe iningi intela oyikhokhayo so uba ngabe upetrol mhlambe nje sithi u20 rand lo 23 rand hayi ukuthi imali kapetrol kuphela iningi intela kuwona lo 23
0: yezwakala
1: so uhulumeni into asezama ukuyenza ke ukususa intela emalini abantu abayikhokhayo uma ngabe bethenga upetrol manje lokho kwenza ukuthi singazweli kakhulu njalo mengabe kunenkinga lapho kwi-Strait of Hormuz bayazama ukuthi okay kolokho besusa kancane kancane intela
0: ngiyakhumbula ngalube busuku kuthiwa upetroli abantu bawukha ngo-20 litre bawukha ngeyigubhu ngemphongolo eminingi benzela ukwesaba ukuthi mhlawumbe kungenzeka ungabe usaba khona ngiyalikhumbula nje lolo valo oloke lwaba khona mhlawumbe uma ngempela sithi iNingizimu Afrika ayisukumanga yaba nalezo yinxoxo mhlawumbe into leyo besingayibona mhlawumbe nakwamanye amazwe
1: ngilokuphithela lo mbuzo
0: esengisholi ukuthi ukuswela upetroli uyakhumbula ngesikhathi kuthiwa upetroli uyaphela uyashoda uya ngokuphela esengisholi ukuthi uma ngempela iNingizimu Afrika uhulumeni awusukumanga ukuthi uyoba nalezi yinxoxo mhlawumbe ngabe into leyo ngabe siyayibona mhlawumbe yenzeka siphuma singena siphuma sisokolela upetroli
1: ngabe siyakubona impela ngoba upetrol iSouth Africa sikhiqizeni
0: siyawuthenga
1: so uma ngabe manje lo okufanele abuya sidayisele engasasidayiseli asazi siyoshona kuphi elinyizwe sibesike sithenge kulona ke iNigeria kodwa manje noma benawo oyela kodwa bayizwe elihluphekayo
0: yezwakala
1: abakwazi ukuthi uma sithi sicela sibangaka eSouth Africa sicela oyela abakwazi ukusitikeza wonke esiwudingayo so yingakho iStrait of Hormuz ibalulekile ngoba cishe wonke siwulanda khona
0: kakhulu mfoka Msomi sesivakala nje mhlawumbe uma ubheka lesi simo kabanzi ingabe lokhu esikubonayo ngaba yithuba mhlawumbe langempela lokwehlisa ukungezwani phakathi kwe-Iran ne-Melika noma mhlawumbe ngabe lezi ingxoxo zisengaba yingxenye yomzabalazo omkhulu ongaholela kolunye udlame noma ukungezwani esifundeni
1: kunzima kakhulu kusho ngoba ingxoxo akuzona ezokuqala lezo
0: yebo
1: kade kwaxoxwa kade kwakuvunyelwana kusayinwa phansi kodwa ngoba manje ungethembani futhi kuphezulu kakhulu uma ngabe ubheka nje isivumelwano sokugcina sasesijabule ukuthi sekuvunyelwene hawu kanti Israel izohamba yohlasela elezo kuvele kuqale phansi yonke so ithemba lami ukuthi uma ngabe umongameli wasemelika uTrump angakwazi ukulawula i-Israel ukuthi nayo ikwazi ukuzibophezela kwisivumelwano ngiyacabanga uma bangakwazi ukwenza lokho singalibona uqobo kuleya ndawo lapha between Iran US ne Israel.
0: Ngiyazwakala ukuthi lezi insizwa mfoka Msomi noma idlala amakhadi zwadlalela esifubeni zobeka kanje.
1: Kunjalo.
0: Siyabonga kakhulu mfoka Msomi, sibonge nje isikhathi sakho nethuba lakho. Ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe ngokuzayo masiphinde sisabela sikudinga Nkosi yami, uphinde futhi usabele.
1: Aw noma yini.
0: Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ngaze enkundla zokuxhumana abasafisa ukuqhubeka ngalolu daba, mhlawumbe bayakuthola bayakulanda.
1: Ngoba ngangithola khona nje ku Facebook Twitter, bangathi maybe ethi they want them so bazongibona.
0: Ah, madoda. Siyabonga kakhulu mfowethu Msomi, sibonge nje isikhathi sakho buti. Thank you.
1: Alright,
0: ngiyabonga. Kunjalo ke besikade sikhuluma naye ke uWandile Msomi, umhlaziyi wezepolitiki nobudlelwano bamazwe. Besibheka nje kakhulukazi namhlanje straight off homazwe ukubheka ukuthi yini eka muve yenzakalayo, athini lamazwe athintekayo, thina njengoba sisezansi sikude kangaka sithinteka kanjani kukho konke okwenzakala khona. Impela ngiyacabanga ukuthi sithombe usonaso kancane ukuthi impela singakubukeli kude okwenzeka kulezi ndawana eyifana nabo straight off homazwe, ngoba kuyila khona ngempela uhwebelana kwenzeka khona, ukudlula kodizili kwawoyela empeleni. Njalo. Kubalekile kakhulu ukuthi ke izingxoxo ezifana nalezi sibe nazo. Qinisekisa ukuthi ke uya egudleni ke lapha kwi podcast Cause Your Fam, mhlambe le ngxoxo ikuthintile uyafisa ukuyilandelela, uzoyithola ke ngokuphelele kwayo ke uma uya lapha kwi app Cause Your Fam ungenayo ushisho uyithole ke okanye ungathi www.causeyourfam.co.za uqiphazeke ku podcast uzobe usuyithola ke zonke ke izinhlelo ngokwezinhlelo ke ngokuhlukana kwazo. Kama sibuyele ke ngomaini siyaqhubeka nohlelo kuningi ke siphethe. Akungithatha insizwa yaphansi le emnambithi ekhaya umenzi music ubamsenekela nenkosi yamagcokama, ubamsenekela noshenge wasehlala nkosi, sithi insizwa inkosi yamagcokama, melale ngokuthula ithi ngoma iyinkinga zami.

artık dövezeli bu dedeli bad bad. Yajele na pala magala. Mbongo bongo tuale nga manga we. Kimi koko delu ya balabal. Two jiggy two push, I guar guar. Strip vibe. Two vibe.

0: Biza Pyramid Dramatries emsakazweni kwezi ya family shumi mzuzo mveni kwele sibili ihoro sana kuvulela kumsakazo wako sawubona sawubona ngiyathemba kahle kakhulu la ukhona ngalesi sikhathi sinehora ke sisendawonye nje sisonke akusho ukuthi kusakuningi ke esisakuphethe sisazodingida nje kona buka nje ngoba uma sisondela siyasondela ke kwingosi yethu ethi ke mthengi ikhadi iphakethe lakho namhlanje ke sifuna ukuthi njengohlelo kwesilekelela nesifundisane ikakhulukazi nje mawubheka indaba yokuthi hey ukudla kuyabiza iza esikhatini samanje abantu banendlela ke ningi ehlwahlukene abayisebenzisayo ekuthenini beqikelela ukuthi bayonga imali abayixhaphazi ngisho bayothenga ngoba phela ngithi uyazi ukuthi mawuyothenga izinto ubona lokho nalokho nalokho kuzokhohlwa nokuthi kukhona la ubhale khona phansi ukuthi mawufika ufuna lokho nalokho abanye benza ama list ke across njalo njalo njalo njalo kepha ke engifuna namhlanje sikubheke ukuthi usifundise nawe ukuthi wonga kanjani mhlawumbe khona ama card lawa anokutholakala ezitolo akunikeza ama points phecelezi yamaphuzu ukuthi mhlawumbe inani lokudla lehle mhlambe mawusukhokha lapha na ukuthi ukwehla kancane akhona ke izitolo eziningi ehlwahlukene abanye kwesinye isikhathi balinda ama specials izinsuku la khona ukudla kwehlile othenga ogodwa uthola ukubili into ezinjalo kuningi abantu abakwenzayo okuyizinhlelo zokuthi bonge uma beyothenga ngizokutshela nje kule mpela sonto ukuthi bengikuphi ngiyothengaphi ngabona lapho ukuthi ave kubalulekile ukuthi wonge ube nendlela ethile ngoba thina madoda sinaka isikhathi esiningi ikakhulukazi omama nje ibona impela engibashayela elikhulu ihlombe ukuthi bayonga bayithola zonke lezi ndlela yabona namakhuphoni lo ukuthenga ukudla ngeyitika lezi zithengwayo lapha namabhuku yebo izinto esifuna ukukhuluma ngazo ukuthi wena ekhaya kwakho ubaba umama uhlala wethu uqashile unomndeni wothenga ukudla ekhaya uye kuqinisekise kanjani ukuthi ukudla mawukuthenga uyonga awusebenzisi imali mhlawumbe kuwe uyabuya noshintshi ngempela yini uyisebenzisayo mhlawumbe ukungifundise nje ufundise nomlaleli osafana nami osanenkingo lamakhadi lawa angawanaki itembu lezi zokudlalwa lezi esidlalayo esingayidlali thina sibukela kude yini ekusizayo ukuthi mawuyothenga ukudla impela impela ushintshi uyasala uba khona uyakwazi ukuthi wonge awubicabanga ke masele khona kithuba ngizovulela ke lokuthi ke sikwazi ukuthi sixoxeke mina nawe 086000 2437
1: kukhona into esisabalele yonke indawo njengamanje uyibonile na ukhishwa ingoma ishisa isikhotha
2: manje manje wonke umuntu usengenela i-challenge
1: ingoma ithinta izinhliziyo
2: manje manje ezolonke seliyayicula
1: uqhuma umdanso esikhundleni zokuxhumana
2: manje manje isikole sakho sesigcwele kawo ikusasa lomculo alisekusasa selikhona manje manje woza sizobungaza umculo wakudala owanamuhla nowamanje manje kusama-32
1: kubuye ekhaya
2: eSun City
1: mhla ziyu-15 kuNcwaba ngo-7:30 ebusuku bukhoma ku-SABC 1
2: amathikithi ayathengwa ngesivinini ngakho itholela wakho manje manje ukuze ungaphuthelwa ubusuku obukhulu kunayo yonke yomculo eNingizimu Afrika thenga kwa-ticketpro.co.za Summer 32 powering music culture
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS awukhozi ku-44419, ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Hashtag ize ingajajani ubone ngathi akona umkhubo omuhle lokho ukuthi ujwaye uthi nje wena awuphulukeli nje wena mohlalo lala nje uzwa nje mingathiwa nje kuthiwa papapa manje khona okusukayo uyobugqoke nini yabo khozi kunjani
5: hayi uyakuthi yodwa nje mina bangivuka ngiyochaba ngibhuma kwande ngijabe endisi
4: awu ebusuku
5: ngiyasaba phansi yakuthiya
4: awu akuphephile akuphephile
5: kweli ngivuka ngiyeye ngokuthi ngiye kwathi indisi ngizange
4: oh vunye nje awenza show ukuthi uvuka bengakovuka ukuze phela uzokwazi ungabonakala wenza lo show
5: ekhaso ethu ngomkhwa kumele wanibathe kana ukhamela endisini ngicela ngakho kumakha
6: Sivusa balele nomhlali khanyile njalo ngolesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni ku Cozy FM.
0: Cozy FM luhamba phambili ngaso sonke isikhathi sithi danki 12423 usahleleke nodlawo lo Cozy FM uzimdola. Mfuno baba somthethelo ohlelo kanjalo ke nomthethwa uyekuyena kosilungisela ke imsindo yethu. Most izo nje siqenqeleza kamnandi kangaka. Ilona ke ithimba liqinisekisa ukuthi ke hleze ke linawe ngemsombuluko kya kulesihlanu. Kodwa ke nansi indaba la ikhona ke ngasho ke ngathi namhlanje la khona sithi mthengi gadi iphakethe lakho asizukuba nasihambeli nangoti kepha sifisa ukuthi inkulumo ithwale uwe kuba uwe ke osilekelelayo oba ungoti wethu. Ngeke ngasho ke ngathi kulempela sonto bekubhizi kakhulu besivakashelwe sinemindeni kwaphoqaka ukuthi siphume siyokwenza i-shopping siyokwenza igrocer siyothenga impahla yasendlini esiyidingayo. So ngizimo sokuthi ke angiyena umuntu oyinakayo lezi zinto ama-card lawa anokuphuma ezitolo uyokuthula ukuthi unikwe amaphuzu inani olikhokhayo lapha lehle izinto lezi engayinaki kakhulu ngoba zeke inaki kakhulu omama lapha ekhaya. Kodwa ke ngibonile ukuthi sikhona isidingo ngoba enqoleni ebengiyilandela usisi lo ngicabanga ukuthi mangingaphosisa impela inqole imbili bengaphuma kodwa ngibonile ukuthi yeah kuyasebenza ukuba naleli khadi lamaphuzu ngoba lehlili nani kakhulu. Ngabona ukuthi yazi umuntu uyayibambezela. Ziningi indlela abantu abayisebenzisayo. Kukhona neyitembu amabhuku siyeke siyitheke ngiyakhumbula nje umama ongizalayo ukuthi wayenokusifundisa ukuthi ano sithenga iyitembu. Ukuthi njalo ngo-December mase kuthenga ukudla nikwazi ukuthi kube lula. Ngithi lezi yitembu uyayithenga nje ngemali. Zeba amaphepha kunamathisele lapha ebhukini onika lona zenza imali ke. Kuyahluka ezinye zoba u-R100, R50 njalo. Esengisho ukuthi izinye zezinto mhlawumbe okwenzeka ukuthi uyayisebenzisa ziyakusebenzela. Awusize mina nomunye umlaleli ohlulekayo ukuthi onge mhlawumbe wena kungenzeka ukuthi uthuthenga kubuye ushintshe uyabona uyaqinisekisa ukuthi leyo list lelo pheshana osukulibhalile phansi ukuthi yabona mangiyothenga la ngizogcizelela okanye ngizogxila la kule list engiyenzile kule mbhalo engithi cha ngidinga lokhu ke njengoba ngikubhale phansi. Awusitsheleke ku 0860002437 qinisekisa ukuthi uyasho ukuthi iziphi lezi khali oyisebenzisayo. Awufundise mina ufundise nomlaleli ezokwazi ukuthi asizakale. Sikhona ke na ku WhatsApp mawukuthi uyawudlala 0791639874 thumelele nje umlayezo wakho nezaluleko zakho ngoba namhlanje ngikwenza ungoti uwe kungoti wethu siqale ka last ayise uma sibuya siyaqhubeka ke nenxoxo.
3: Iclientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nehlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu 30 sisiza abantu baseningizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu 24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa clientele lomngcwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Ukhozi FM. Lo hamba phambili.

0: Spunky Punky, Shekinah Young Stana, emsakazweni Ukhozi FM. Hayi, silokhu sinawe nje. Sithi ke mthengi ikhadi iphakethe lakho. Kukhumbuza ke uma usanda kuvulela kumsakazi wakho ke. Namhlanje sikubuzile ke, ngakubuza ke ngathi uma uyothenga igrosa yakho mhlambe awugcini ke ngokubheka mhlambe ukuthi yini oyithengayo. Kubalekile ukuthi ke ubheke nokuthi wonga kanjani. Ilokho ke ngikwenzayo nengikhona ukuthi nawe uyakwenza ke. Ngiyithi ke abanye basebenzisa amakhadi lawa anamaphuzu akuthiwa ama rewards. Abanye babheka ama specials ukuthi hey, kunosuku la khona izinto zizokwehla khona. Bagacela lezo insuku efana nazo lezo, kanti abanye ke bathenga ngobuningi ukuze bethole into engephansi. Ngithi zikhona izitolo lawo uthola ukuthi uma uthenga igrosa mhlambe eningi mhlambe yafinyelela esibalweni esithile, la khona ke kuzokwehla kancane okunye kwakho. Kodwa ke umbuzo obaleka kakhulu ukuthi wena uyisebenzisa kanjani indlela yokonga uma uyokwenza igrosa yakho, usebenzisa ama points, ama specials lawa khona, noma unenye indlela yakho. Awube ungukuthi ke namhlanje usaluleke ke usipheke izaluleko ku 086000 2437. Ngiyacabanga ukuthi ukhona umlalo lethu soqala ngayo usandile Manyoni ulapha ke Shiyane. Sandile, sikubingelela sikwamukele cousin.
1: Teachers pay live kunjani
0: putla? Ngiyaphila buthi, kunjani kwani?
1: Eh, ngiqale nje ukuthi futhi ngiphephisele man. Ngiyabona lapha na hayi. Ngathi usheshe recover pole
0: putla. Ngiyabonga
1: mfowethu. Ngiyenza kubanda kanje.
0: Yabo uyazi nje makwangena umoya ngiyagodola, kodwa hayi amaphilisi enhlungu hayi. Ayangisiza impela. Nantu udabu uthini wena mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Wonga kanjani?
1: Into bengayinaki le ndaba yokuthi kuyaseveka nginganaki nje. Mina ngine petrol card namaphoyinti kune garage engithela kulo petrol lana. Mangiphelile kukhona ongena ngale gardini kwenzele ukuthi mangiswele kusasa noma ngaliphi la ngikwazi ukutshontsha ngithele. Usizakala kakhulu mangize emakhaya ngoba uma uthola imali eningi nganyana khona kuyakhuphuka
0: ubuyo. Yebo. Kuba kanjalo.
1: Eh, bese kubayela amakhadi aseyidoloko lezi inkulu zegrosa. Hayi, nakhona nawo nginawo la iPhone ini ngifakile mangithenga lona. Hayi,
0: lehlisa.
1: Hawu mangathi ngiyabheka cash, hawu mangathi ngiyabheka screen, hawu
0: yini
1: mangathi ngijima 1000 something.
0: Yeah.
1: Ngiyasebenza impela mina nje, kangisebenzela lapho la ngifuna ukuhamba
0: manje. Ushintshi uyabuya nokuthi wenza okunye futhi.
1: Yebo, ngithenga nogesi.
0: Hawu nogesi impela. Ngiyakuthanda ngoba umfo wami awukhulume mhlambe ngamabhodlela athile ukuthi hayi namabhodlela namajita ngiyakhona ukuhlala mase ngithenga igrosa.
1: Akusenziwa lokho
0: kuphela. Akusenziwa.
1: Impilo izinzima kakhulu, kuyanyukela.
0: Yebo bhuti, ngiyabonga kakhulu.
1: Izingane zide nawe,
0: ngiyabona ibe right. Siyabonga mfowethu. Ngiyabonga kakhulu Sandile, ngiyabonga kakhulu. Asuke lapho eShiyane ke siqhubeke nodaba, siye lapho eWinnie empeleni, siye emagate. Ukhona uWinnie Ngcobo, nakuse ngithi siye uWinnie manje. Mangcobo kunjani?
2: Ngiyaphila.
0: Uyaphila mama?
2: Ngiyaphila unjani?
0: Hawu, ngaze ngajabula ukukhuluma nawe. Ulithokozelele kodwa usuku lwakho lo mama lo besifazane.
2: Kakhulu.
0: Hawu, siyabonga.
2: Kakhulu.
0: Mashiya mahle. Khuluma nathi ke, wonga kanjani ukusilekelela usiphe nje izaluleko nje ivela kwena?
2: Mina nje njengomuntu wesifazane ngiyangiqale ngibheke special ukuthi special zingakuphi. Maybe kenzeke sibe kwesinye isitolo nakwesinye isitolo.
0: Ngiyabona.
2: Namakhadi ke ayasebenza kakhulu awafaza ukuthi usave ngawo kakhulu. Yes. Kuzoba iyitembe, yabo
0: iyitembe
2: esiyifakela njalo ngenyanga. Ngoba su-10 randi, uthathe nje noma u-100 randi ubeke u-10, ubeke lapho empeleni. NgoDisemba uyazi ukuthi ukuphihlukene lapho ngoba kuzovela la kule yitembe.
0: Yebo. Ngiyengizwe ke nabanye bethi badlala iitokfela zokudla.
2: Iitokfela zokudla ke zangihlula ngoba anginawo umndeni omningi kakhulu ngoba
0: kube
2: ama rice abe 10 agcine semaningi kakhulu. Kodwa ke abantu abanemindeni eminingi uyaseva nalokho kakhulu.
0: Hayi, kuyezwakala Mangcobo. Ngicabanga ukuthi impela kuyiqinisa ukuthi nina sisikhathi nesineke sokuhamba niphuma kulesi stolo ningene kulesi nibheka lezi zinto esithi ama specials ukwehla kwenani sithenga ngalo ukudla lapha endaweni. Inkinga yeni besiba yodwa ke masihamba nani. Senzobona odombisile nanifunda nabo o-form 5 seniyaxoxa indoda imile na no-shakers engathi nje ningakwenza nodwa ngesikhatheni bomama siyanithanda sininika imali nihambe niyothenga nonge kahle.
2: Yena into efanele niyenze ukuthi imali izithina thina sihambe siyothenga.
0: Yebo.
2: Ngokudla ngoba sokuthenga bese sikunika.
0: Amen. Ngiyabonga. Ngiyabonga ma ube right yes. Thank you. Izalo nje indaba siphuthumekise lapha ke na ku WhatsApp nakhona sizwe ke imbono yakho ukuthi wena unga kanjani.
3: Kuthi yaphela umsakazi wami. Imali ndomsha yakho lomhlumaza ngaweni cha. Indlela yokonga budi mina engeke ngibone ukuba namakhadi laba afuna etolo. uma uthenga nanokuthi ube nepheshana ke phela uzobhala khona wazi ukuthi uyothenga ungagcina usugcina usuthenga into ongayazi esitolo ngokubona ukuthi uyayibona phambi kwakho. Iyona ndlela engicabanga ukuthi hayi iyonga leyo futhi ke ma unamakhadi kuphela la uyakuyo ushintshanyana omncane. Angibonga mfowethu.
4: Danke 12 to 3 angibingelele esiphelayiza ngisemgungundlovu. Cha nikhuluma ngesimo impela esibhekene naso mina ke njenganomthengi akwenzeki ukuthi kusale ushintshe kodwa ngiyakwazi ukuthi ngisave siyathengisana izitembu njoba kade uchaza nje ibhuti wami kule game uzize kumina bangithengele nami ngenyanga ezayo siphinde sithengise lo munye siphinde sithengele omunye kanjalo kanjalo ngaleyo ndlela siyakwazi ukuthi sisave ngoba izimali azikho imali iphelele egrosini naleyo mali. Angibonge mina.
5: Esho kudla ulokhozi awusuka iyaphela insizwa. Hayi mina wasibhebe singele ngonganga mfethu namakhadi nginawo jonke alekhe nginginalo mangicabanga ngoba mangicabanga idolo nje lizokudla cishe nginawo phela eziwu-5 zakhona nginawo ezokugqoka lapho engigqoka khona nginawo futhi akhona nje nginawo amakhadi iyona ngisizayo nawasemafamasi kanjalo kanjalo abo nje nginawo amakhadi iyona ngisiza kakhulu thosha into ka-R20 uyithenga u-R16 kanjalo kanjalo abo ngiyabonga kakhulu mina ngobhunu meza enhlungwane ngamaqhodi esigodi.
0: Danke Bhunu. Hayi cha inhle indlela yakho yonke ngamfana kithi. Ngiyabonga nje kakhulu. Nakwena mlalelo lo Khosi FM ukuthi usiphe ke izaluleko zokuthi ke wena wonga kanjani. Siyaqhubeka nodaba ungakhohlwa ukuthi ke nawe mawusona zonke indlela ongafisa nje ukuthi usinikeze zona zizikhali zakho. Izona impela uyibambisise kahle ngoba uyakwazi ukuthi wonge ngempela mangabe ukade uhambile uyothenga. Nansi ke into engifisa ukuyifaka ke emsebenzini okhosini bafowethu nonke nje ikakhulukaze izinsizweni zonke. Ngiyacela bafowethu mhlambe indlela yokonga nathi kumele siqale izohamba kanje nilalelise kahle lento zonke izinsizwa ezingakaganwa ngicela sidlale istokfela sokulobolelana nangu umdidiyele lungisa umphimbo sizolobolelana izinsizwa zokhozi basaka zibonke nezintatheli konke nina izinsizwa kushuthi kuzoba imini ozoqala sehleke kanjalo ngelist bakhona abangakathathi ngo yabo ngelist kanjalo kanjalo inkinga ke izoba sekuthenini ke lo zothatha kani noma kathathu uzoba inkinga ngoba phela kumele simlobolele mhlambe kathathu mayithatha abafazi abathathu ngithi abathi soxabana afike ayibhanoyi awe 6247 kubeke kuye lapha ke ku WhatsApp wethu uma kuthi nawe uyawudlala uqinisekise ukuthi ke uyasipha ke izaluleko zokuthi uma uyothenga wonga kanjani iziphi indlela ongasilekelela ngazo sinikeze zona ku 0793986374.

0: Me and you, Gushu Thames, I'm Sakazana Ukhozi FM City Dunky 12 to 3, Sakubeka ke nodaba lethu. Esilidingidayo namhlanje la khona ke sithi mthengi ka deep packet lakho. Sikhuluma ngokuthi ke namhlanje usiphi nje izaluleko. Njengomuntu ke ovame ukuthi kube uye kuyothenga igolosa ekhaya emzini wakho, kuyaziwa vele ukuthi wena unayo indlela yokonga. Uma ngempela kuyothenga wena, imali kuyenzeka maningi amathubo ukuthi buye ngoba uyazazi unazo lezi ndlela nje zithi wena zokonga. Ingakho ke sithi namhlanje ukusilekelele nomunye umlalelo Ukhozi FM onenkinga efana neyami ongakwazi ukonga. Uyamazi umuntu okhokha mhlawumbe igrosa ka 3000 ngizisibonelo. Kepha sithenga igrosa efanayo mina nawe, wena mhlawumbe ugcina ukhokha la ko 2500. Angithi uyangizwa. Wenza kanjani ke? Ake siye lapha kuma voice note sizwe ukuthi ithini indlela owenza ngayo, lithini isula khona.
1: We DJ Spela fam bingelele ngusenzwa kana le Kranskop ngisemgungudlo kwesimero. Cha, uyabona nje le nto yama point yama card lawa aseyitola. Mina ngiyayikhuthaza ngoba iyehlisa ngempela, uyagcina useyive mhlambe nje emalini obuzoyikhokha, mhlambe imali engango-50 rand noma ngaphezulu, uyakwazi ukuyiseyiva uma usukhokha lapha usukhipha ikhadi usuthi uyashaya, sekuyehla mhlambe ngo-50 rand nje. Idola eyiningi sebeyakwenza lokho, asibe nawo amakhadi. Ikona-ke lokho engikukhuthaza kumina ukuthi asikwenzeni nje amakhadi singawabalekeli. Ngiyabonga.
2: Hashtag Dunky 12-2-3. Umkasi lo wakamtshali kwahlabise mpanzakazi. Cha, indlela nje yokonga mina engenza uma ngifika edrobheni ngiqale ngiqhathanisa, angiveli ngithenga. Mhlawumbe uthole ukuthi kuyashiyana ngo-2 randi ngamashumi, kanjalo ngiqhathanisa nje kanjalo. Gcina ibaningi imali esalayo, ugcina sengithenga, kwazi ukuthenga nokade ngingakuhlelanga ngokuthenga. Kuba lula nje kanjalo. Umkasi wakamtshali kwahlabise mpanzakazi.
0: Sibakhulu mfoko mtshali, khona nenye indlela ebengiyisebenzisa ngayiyeka ukudla kungasangiphathi kahle. Khona lokudla oyokuthola ukuthi kwenziwa isitolo, akunali igama elithile, ngingaze nje ngibiza amagama okudla sikuthengayo. Kepha yokuthola ukuthi kwenziwa isitolo sona, kungenzeka ubhontshisi wakhona, kungenzeka amafutha wakhona, ama-tin, mhlawumbe ofish wobhontshisi kodwa wakhona. Uyazi ukuthi uma uzowaqhathanisa nalamagama ajwayelekile, mhlawumbe sizwa ngawo emsakazweni osubuka ku-TV njalo, kwa mabona ukuthi wona ajwayele ukuthi ehle inani uma uzothenga. Bengumuntu onjalo nje kwesinye isikhathi side, kwahamba ke kwaneminye imithelela ke ngingenze ngisho ke emoyeni, sengikhuluma nje ngamuqobo ke ngokumzimba wami, qobo lwami mhlambe indlela okokungiphatha ngayo ngalesi sikhathi, kepha ngikwazile ke ukuthi ngonge ngikusebenzisa nangalesi sikhathi. Ezinye izindlela ebengikade ngiyibuka kodwa kwamanje ozwana odaba oluhlukile kuzodwa mbatha ulapha enseleni. Mashandu kunjani?
3: Yebo, sanibona sonjani?
0: Siyaphila njani ma?
3: Siyaphila.
0: Wena ungoti wethu namhlanje, awusiphi nje izaluleko, wenza kanjani wena?
3: Hayi, ungoti wenu wena namhlanje uthi uyabona nje ungayeki ukuthatha amaphepha ey'tolo lawe endala.
0: Oh, ngiyabona.
3: Uwabheke, qhathaniseke ukuthi okay, uma ngisuka la nje ngoqala esitolo esithile ngithathe ukuthi, phinde ngiye esitolo esithile ngifike ngithathe ukuthi ngoba ubonile emaphepheni. Okulandela lapho amakhadi lawa aseyitolo vele. Lawo makhadi ayaseyiva kakhulu la ama-points.
0: Ngiyabona.
3: Ngicela ukutshela weSiphey, uyabuya noshintshi. Futhi emalini yakho Siphey, iba nemali nje oyenza isivili nje oyenza imali ongeyalutho.
0: Oh, ngiyabona.
3: Uyaseyiva like nje 5 rand, like 10 rand. Uma unaleyo mali nje uthi hayi, akumali lokhu, uthatha ubeke eceleni. Uyobona mhla uvula leso sikoqoqo ukuthi uyofiqana elikutshela. Ngicela ukutshela khona into oyoyibona zwana ngayo. Sengizithatha 10 rand ngathi awukho utshinge lapho.
0: Ngitshinge ngithule ngathi anginakile.
3: Uyazi nje vele ulandula ukho ukuthi anginalutho.
0: Ah, eh, wangifundisa ngoti wami. Ngiyabonga kakhulu Mashandu, uyazwa.
3: Bye-bye.
0: Mana kanjalo ke mana ngifake uSibiya la. Siza ukuthi yena uthini mana nje ngoti wami. Mfoko Sibiya, sodobe kunjani?
4: Baba ngiyaphila ndaba njani?
0: Ah, usiyaphila kahle kakhulu. Nikahle lapho eXobo?
4: Ya, ngiyaphila eXobo Sibiya ngenkomo. Mina ke ndaba indlela engonga ngayo. Amakhadi lawa nginawo yaseyitolo wonke. Ongangokuthi ngisho ku WhatsApp wami laba beyitolo bangisendela ipheshi zabo uma kuwukuthi kukhona ukushiphile esitolo bangisendela ilokhuzana yendalo zabo. Kodwa nje lokho into mhlambe ngiyenza uma ngiyenza la ngoba la ixobho ngikhona ngokucela futhi ekhaya kusejozini.
0: Ejozini kezwakani.
4: Ehhe, kodwa lapha ekhaya nje ngishanje isitokofele sabomama ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi uma ngithenga ukudla bangihlengela ukudla.
0: Yebo, yebo.
4: ukudla kwa 8000 rand ukulayisha emotweni ukulethe ekhaya kuyalokho izimpela kuyangisiza lo
0: hawo sodobe sodobe sodobe kunenye insizwa la esizakhela igama impela enkundleni zokuxhumana ngiyacela ukwehlisela khona uzozwa kahle ngizokubuza lo mbuzo ukuthi usuwenzile ini njenga lensizwa
5: wena into nayo la njengamanje wasikhuluma nje uphethe ikhadi lama point la ka clicks uphethe ikhadi lama point la ka Shoprite uyindoda kodwa uphethe ikhadi lo mama ama discount khipha lento lekhadi lakho uniki flow jet pattern lento pattern amathekini wena ngoba ufuna ukudiscountela owazi ubamba ku gray we price iqondile ufuna ukuphulelwa ke manje sikubamba ngokwelokishi ka Woolworths usudonsa ikhadi le flow yakho usunika itheke emanzi ithekeni sakuthembi sakuthembi ngani itho imali ubhuti uphathe ikhadi lethu hey razo uma kulelo khadi lelo
0: sodobe Bathi phuma kuloyo shunu sodobe bathi phuma uthini wena uthini mashado uthini sodobe uthini mathando
4: mina ngale nale ngikuzela banginikeza igalati bangithela upetrol ngizothola i-discount nakhona ka clean
0: yeah
4: ngizokwenza nabathele ngisaqonda futhi
0: Masandu ngoba ukhona obaba ngempela bayaphasa lamakhadi bavumelekile yini eNingizimu Afrika angizwa Masandu uthini wena
3: Puma
0: Sotobe bathi Puma Sotobe Ay, siyazwa kulungile. Siyabonga kakhulu, siyanithanda kakhulu Nkosi yami. Nikho konke kithi siyabonga. Thank you sibakhulu Sotobe sibonge kuwe ke Masandu. Udaba lethu ke lukanjalo ke kuthinini ke sifundisane, sibonisane ukuthi ke lo owenza kanje mhlawumbe uma ngempela kumsebenzela nami ngingisebenzele impela. Sibonga kakhulu Sotobe na Shandu nabubona konke nje abalele bokhozi FM abathi baxhumana nathi ke basipha ke izaluleko zokuthi ke siqonde ukuthi ke uma ngempela kwongiwa kwenziwa kanjani. Impela ke nami njengendoda ngicoshile engikhona ukuthi ke kuzongisebenzela isikhathi masiqhubeka. Ngivumele ke mlalelo bokhozi FM ngidayise kancane mangibuya siyaqhubeka nengoma. Buka nje ingoma engiyiphethe khona ama AK 47 ukhona nogajeni bobeke bethi ngiyabheja ngami.
6: Nangu Thembeza neplan yokusivikela ngezidlele eziningi. Ushintshele yonke imali yakhe yecredit ayiqualifyelayo kwaFNB. Wayihlanganisa, wayenza imali mboleko eyodwa kuFNB app esikhundleni sokukhokha amanqozinqozi amaningi ngapha nangapha. Manje sekuyisitolimente esisodwa sanyanga zonke. Izinga lenzalo elilodwa akukho mali yokuqala i-account. Useze wongacishe u-R1,000 ngenyanga.
7: Nge-FNB Credit Switch, hlanganisa imali mboleko yakho efanelekile ibe yisitolimente esisodwa sanyanga zonke nge-FNB app. Kungani ukhokha okungaphezulu? Shintshela i-credit yakho ku-FNB namuhla. I-FNB. Usizo shintsha yonke into. Isikweletu sitholakala ngokwemigomo yokwalifya. Kunemibandela. I-FNB isigaba se-First Rand Bank Limited. Abahlinzeka abagunyaziwe bosizo lezezimali nabebolekisa abasemthethweni.
8: Ukhozi zwama phambili hlezi lunathi njalo. Ubombo. Yena ku 92.4.

0: Yas, kwathi dwi sengidlile. Yas, lento ebilokhi beleselo umthambo ukuthi ngingene uFatima. Sengibuka ngamanye amehlo ke manje. Yize phela noma ngamzani naye. Kodwa ngilibonile iqiniso layo namhlanje. Uthi akumele neze ngihambele kude nomuzi kamfowethu. Hey, inhliziyo yami ibe buhlungu ngibona uFatima ekhaliswa ukuhlushwa kukaZara. Ngiwubaba wakhe, ngikhona kodwa angilekeleli ngalutho. Kuzofanele ngisifakile isandla kule ndaba. Hayi, kodwa le ayi indlela kaMthambo yona. Hayi, angiyiboni kahle. Ngithele futhi lake ngiphinde ngizwe nakhe. Waphela uma ngisondela eduze kaFatima ngizokwazi ukucupha ikhalo ukuze uthi uma sekufika isikhathi esiright ngikwazi ukuyilandelela le ndaba ukuthi uZara wazaleka kanjani. Ngiwaphela kubalekile kumina ukuthi njengoba indaba yokufa kukabafo nje isizoxazuleka kungabi khona into ehlangene naye esalela ngaphandle. Yho, liyafuneka iqiniso lalento kaZara. Into engijabulisa kakhulu ukuthi nje le ndaba bengingakayiqhumbuzi. Yeyi, ngoba phela ibizongidalela iy'nkinga engixabanise noFatima. Kube yisimanga njengoba sihlezi nje sidonsana ngehluthu. Hey, indaba yakhe yokuhlushwa uZara izongivulela kahle umnyango wokungena ngoba uyena uFatima onginike igunya lokungenelela ukuze phela kulungise isimo. Eka mathandana yona. Hayi, ngeke mgenge uzongixolela. Ngeke nje ngizwane mina noFatima njengoba nekhanda leprama stove nje ikhanda lempukane lixega kanje. Hayi ngeke mina nje ngisahlalela ukuthola wami umfazi njengoba phela nasebandleni bengishusha nje ukuthi nganwe phela ikhona ngizongena ebholini bebandla. Ngiyazi ukuthi umfundisi wethemba iminikelo yami njengosomabhizinisi kanti ke nami kuyongisiza ukuba nomdlilo nobuhle namalunga ebandla njengomuntu osomabhizinisi emphakathini.
1: Hayi, sengibona nje ngeminyanga ekhiwe ukuthi ngisho nomanxela yekho.
2: Kusho ukuthi uyokha amanzi noma uyotheza mhlawumbe.
1: Awakubi ngangakufica wendlo, umthotho wami bengithi ngiza kuwena uqobo.
2: Hey, hey. Uxola impela ndoda yamadoda, uyazi angikho ngisedima.
1: Awu.
2: Uyazi nawe njengendoda esithemba ukuthi kumele ngiyifudumeze yonke imizi yami. Ungabi khona la kukhalwa khona.
1: Hayi, ngazi kahle. Nami ngiza lapho. Ngalapho lapho edimba lapho kusasa, yazi. Ukuzophemba. Ngakhi ikhaya lesibili njengoba ngake ngakuchazela.
2: Hobe. Hey, sengize ngakhohlwa. Sekukusasa njalo.
1: Usuku selizwe lafika. Sengiphatheka kabi nje ukuthi ungalapho kodima ngoba bengithi ngizosizakala ngemoto okuhambisa abakhongi phela.
2: Ubo ufunda ukuqondisa ulimi Thumeza. Ungawolo ushona lena le wena wabona inkuku izohlatshwa. Shona wena ukuthi ufuna ukuqasha imoto. Sikhulumeke into ezwakalayo.
1: Awu kodwa nduna ngoba uyazi nje ukuthi ngiqonda ukuthini.
2: Shona
1: phela. Ngiyacela phela mntu ungisize ngemoto okuhambisa abakhongi edimba kusasa.
2: Awubonike. Sokhuluma into ecacileke manje. Imoto ikhona kwaMthumbeza nawe uyakwazi lokho. Kodwa ke imali phambili indoda emva. Aphuma imoto ingakhokhelwa indoda. Khuluma ke ngizwe.
1: Hayi bokhuleka nduna, ukubona kanye ukubona kabili. Angiyifuni into ezosixabanisa. Imali izohamba phambili.
2: Hayi usushilo, usushilo. Ake ngawoka amagama enkehle mfowethu uMthumbeza. Sengobona ngawe mina.
1: Ah ubala lo nduna. Imali izolala kumanxela khona kusihlwa nje.
3: Bo sisizakele ngempela wemgenge yazi basisizile nokwazi nje ukuthi lemgomo ivikela ngisha abavoti. Hayi ngeke akekho nje umuntu ovumelekile ukwazi ukuthi omunye umuntu uvotela liphi iqembu. Ivoti nevoti limfihlo. Akekho ke futhi nonelungelo lokuphoqa omunye ukuthi avotele iqembu angayikhethelanga yena lona. Hayi akuvumelekile lokho. Wonke umuntu nje kumele avote ngokukhululeka ngaphandle kokusatshiswa bakithi.
4: Akwadlile. Ukuthi ngoba phela mina nawe siyathandana la enhlizweni yami odalwa wami. Yabona? Angeke nje ngisithando sami ngithume phela ukuthi uyongivotela nje mayidale ngidaleni.
3: Nangumgange bo uyaganga. Hayi bomgenge ngabe ngifake enkingeni enkulu sithandwa sami. Kuyiqala nje libomvu lokho, akuvumelekile umuntu wami, ngeke nje sisikwazi. Yazi singahlawuliswa noma ngiboshwe ke. Ngabantu abakhubezekile kuphela abanelungelo lokuza nomuntu oneminyaka engaphezulu kwa 18 sithandwa sami. Uma futhi nakhona bidinga usizo. Umthetho nje awukuvumeli, awukuvumeli ngisho ukuvota kaningi. Kangakanani ke musungithuma mina? Noma uzenze omunye umuntu ophilayo. Ngisho sashona imbala, okusho ukuthi umuntu nomuntu u choose my khethela wemgengi.
4: Hayi ngiyakuzwa la vini, ngiyakuzwa sithandwa sami. Kodwa ke cala ngiyidlalela nje vele sithandwa sami. Nami ngizoyivotela nje mina yabona. Phela iyona lento futhi sasiyilwele emzabalazweni. Kumnandi ke nanokwazi ukuthi ilungelo lethu lokuvota livikeleke ngalolu hlobo olivikeleke ngakhona.
3: Yeah.
4: Hawu yibo. Yazi ke sasilibele phela ukukhuluma ngeindaba zomvoto nokhetho njalo njalo. Kambe ubuthe uyofunana emoli namhlanje.
3: Oh, ngifuna isitolo sama luggage mgenge. Ngizothenga ikhwama nje.
4: Oh, okay. Kwenziwani indaba yekhwama manje yini? Bekwephi kiwapi?
3: Hey, mgenge, nohamba nje ngizolithatha ngezinto zomsebenzi so nje ngidinga ama suitcase.
4: Isidadebo. Yeah. Awahle wahle. Niyapi boye goli mhlambe noma le kokapa lo dumo mhlawumbe.
3: Mgenge, kanti uba mina ngithi kwena impilo yami sishintshe. Ucabanga ukuthi ngithini mgenge? Ngicathi ngiyadlala wena. Ishintshe ngempela futhi hayi kancane. Angikhulumi nendaba yala eMzansi. Mina bebe ngikhuluma indawo yaphesheya kuyilwane.
4: Hayibo.
3: Uyabona mgenge.
4: Hayi, kahle wahle. Ujini kimi? Ngiyabekeya.
3: Hayibo ngiqinisile mgenge, siya eMexico. Ngihambisa amantombazane labo delayo. Kuzoba kuhle nje enyinto. Hayibo.
4: Khona emsebenzini wakho?
3: Mhm.
4: Lo oqashwe lo baqelo uSister Ndoli.
3: Ubona kanye wemgenge. Yazi angazi noma ngizicince yini. Hayibo, hayibo, hayibo. Angazi yazi kuwe ukuthi mhlaba ke ngizovuka mhlaba iphupho leli. Hayi ngeke kodwa manje ke ngoba imina lo obhuka amathikiti. Hayi. Bengizothi kudlalwa ngamshemo kuba kuthiwa kusimini.
4: Webeauty.
3: Mhm.
4: Ngeke ke kuyenza lento leyo. Awukwazi nje uThembo Sindi. Ngiyamazi mina lo muntu wesifazane lo yana ukuthi akaqede kulunga. Akayiyeli ngani yena vele ke mhlawumbe. EMexico pho. La kugcwele khona ubugebe ngomngaka.
3: Hayibo. Sithamba.
4: Hayibo ngiyehlelwa nobaba.
3: Ngithamba mina bengithi uzongijabulela
4: yazi. Ngomoya ngizothwasa. Hebi. Webeauty. Wazi mina vele ke ngeMexico vele. Yini uyazi?
3: Azilutho umsebenzi wami phela lo ingakho kufanele ukuthi ngiwenze njengoba ngiwuthathile nje kumele ngiwenzeke
4: yithi ngitsheleke mina mthambo omgengeke eMexico kugcwele lezi zinto zoma drug cartel o money laundering na yonke ke nje inhlobo yobugebengu ungayicabanga and mina ke into ehlangene noSindi nje ayinginikezi nje inhlobo inhlobo inhlobo ukuphumula engakusho ukuthi nje awuyike lapho ke finish sengiqedile akusekho ukuthi awuyilapho
3: mgenge umsebenzi wami nje lo sikhuluma ngawo
4: awuyilapho
3: hayi bafuthi wonke ama arrangements asenziwe mgenge akwazi ukuthi uthangi uma ngingaya abantu abawu 10 bazolahlekelwa umsebenzi
4: ngithe awuyi
3: mgenge awukwazi mgenge ukusho
4: njalo lalela futhi ngizomfonela nalo sindo wakho ngimtshela ukuthi wena akayihambele yena wena uyilapho ko Mexico finish and clear akusekho ngisazokusho uma kungenjalo sizoshuba wena uyilapho
5: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Dlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Towe Jabulani Jali yenziwe sithole noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDoli Ogu
6: okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo
0: hey yabona nje lento ifuna ukuhamba ngolunye unyawo ke manje. Uyazi ngithi mangibheka. Kunezinto eziningi manje eziqala ukwembuleka emqondweni wami. Lezi bekungayinakile. Uyabona nje le ndaba yokuthi umfowethu wakhuluma ngendaba yokuzaleka kukaZara. Yize ke noma engaphumelanga ngoba la kucace bha. Kepha khona engakuboni kahle. Kwenziwa yini ukuthi uHamza bese yabulawa emva kokukhuluma ngale ndaba. Endokwesibili sengiyikhumbula ke manje nendaba ukuthi ubafo wake wasinda kushevu womthuqa isiZulu.
7: Empela nje angiqala ngokubongela ngokuthi nje ewu ekugcineni uNkulunkulu usebe muhle empilweni yakho.
8: Ngokwenzani? Ngokwenzani?
7: Sengixakekile ke manje. Awucabanga ukuthi kuyinto endlela ukuthi umuntu osemdala njengawe nje athola umendo kungasalindele umuntu sekuvalwe ngishamehlo
8: lalela anoke nifunde ukulalela qala ngaphambi kokuba niphawule uyangizwa
7: uyabona ke usungidida ngempela ke manje
8: naso khethweni ngizokudida futhi.
7: Hawu kahle kahle ufuna ukuthini manje kumina mazethe?
8: Ubani okutshela ukuthi yimine ngilotsholwayo?
7: Ungangitshela ukuthi uAmando lotsholwayo.
6: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya isinqumo njalo ngomsombuluko kuyo kulesine emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts.
9: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma utumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela u www.bccsa.co.za.
10: Cozy FM WNB
9: isifikile iwoza nabangani bakho.
11: Wemakatakata nosthando mntakazuzu.
9: Noma ngabuyapi, uchata nosthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ezihlabahlosile.
10: Lawu ngamnandi, kanti ke noma kanjani khona lapha nge jike umkhaba nezemidlalo zobuthola naye. Nokwande kwakho ukhona.
9: Kuwoza nabangani bakho.
10: Asithandwa bekuhamba kanjani ngeizinto. Kanti usthandwa emfojeni, sinaye noma kanjani.
8: Hayi bandla kosem lo mamshazi kule ishada kamaqhubazo.
5: WNB.
12: Ulapho ngala kona.
10: Siyabangena.
9: Ungayi ndawo.
8: Belephela ke tshayeke u 6 o'clock Cozy FM.
5: Bakathi neviki ngo 3 kuya ku 6 ku Cozy FM. Chata nosthandwa Nzuza.
13: Sanibona lo shaka jamindlalifa ulaleli woza nabangani bakho on u Cozy FM.

0: uphi yena lo babongile? We babongile. Kodwa uthathe iphi ngane njini? Doti mina lenguzwayo. Yindlo yenzayo wena.
1: Sikwenze kanjani manje? Hawu, jabu singidilika nje manje mami nasengizothini.
0: Uthi ngiyakudilika. Uthene nganeni wena mani?
1: Enganeni yip manje ngani?
0: Hey, musukuzenzisa wena. Ngithi uthene kuzuzana.
1: Oh, umayilana nani kambe ma ekuningi yazi sikukhulumile.
0: Umthetho wakho ufundiswa ubani mani ukhepha izindaba engakudingi?
1: Hayibo ma, ezip manje indaba. Ukuthi mashanda kamzali.
0: Hey Nkosi yami, ngithi yini abeqakile babongile?
1: Hawu kani ma, sekuyicala yini kanti lokho?
0: Ubani bekuthumile? Ubani bekuthumile ukuthi mtshele?
1: Akekho ma obengithumile. Kodwa futhi mina phela bengazi ukuthi kuyimfihlo hawu.
0: Khona ke kuthiwa yimfihlo. Bekuwena osekufanele uyamtshela ke manje.
1: Hayi, ngiyaxolisa bengazi ngempela sengonile.
0: Hayi man, ukuthi ubulawa ukuphapha wena.
1: Uyazi?
0: Ubulawa ukuphapha wena. Ongitshela ubufuna ingane iphatheke kanjani?
1: Nkosi yami bengazi mina ukuthi uzophatheka kabi.
0: Oh, ubucabanga ukuthi kuzomenza ajabule, ashaye izandla.
1: Hayibo.
0: Hlisi izinga lokuphapha babongile.
1: Ngiyaxolisa Nkosi yami mina bengazi ukuthi sengigadlile futhi bengazi nje nanokuthi abakazi bamtshele.
0: Ubungenaphi njengempela wena?
1: Ma.
0: Angithi bakhona abazali balengane. Kodwa ke wena bheka, ugaxekile usungena wagamanye eyindabeni engakudingi mntanami.
1: Njengoba ngisho nje kodwa ma ukuthi mina bengazi ukuthi abakazi bamtshele nje.
0: Ujabulile, ujabulile mangabe ethi abakazi bamtshele.
1: Hawu ma uzoshetsheliswa yini?
0: Iyona into obuyifuna.
1: Yini into ejabulisayo kule nto ma?
0: Hayi, bekufanele ujabule phela. Angithi phela wena ozala lengane manje njengoba ukhuluma nje izinto engakudingi.
1: Kodwa ke phela ma eqinisweni ingane ibizotshelwa nini?
0: Hayibo. Akufuni wena lokho bebe umtshela ngesikhathi esifanele nangendlela efanele.
1: Oh ayi ngiyezwa mawama kulungile.
0: Uyazi uyangidinisa. Wena into engabe uyayenza wena ngabe unaka nazi lezi ngane lezi zakho engenabo yise.
1: Hawu
0: ma. Yona uyitshela nini ukuthi uyazondlela oyise bakushiya kudala.
1: Hawu kodwa ma.
0: Hawu
1: ungaze ukhuluma kabuhlungu kanjena pho.
0: Tshelela kabo wena. Hawu uyazwela manje masekuwena seliyahla manje isu.
1: Kulungile ma kodwa nami. Angiyixolelanga nje.

0: Sithandwa sami, usubuyile. Awushoke. Bekunjani emsebenzini namhlanje?
1: Hayi, beku right khona kufananga. Wena ubuye nini?
0: Hayi, ngisanda kungena nami kusikhathi singakanani ngifikile Sithandwa sami.
1: Hayi, ngiyabona.
0: Awushoke. Uphuzo zani?
1: Hayi bo, ngabe ngimbuza kuwena phela nami.
0: Angithi ngiyafika nje nami njengawe Sithandwa sami.
1: Awuthi ngiyombheka ekameleni lakhe.
0: Ukhona kodwa lapho khuku?
1: Aya nangu khona ulele.
0: Hayibo. Yena wonke alale. Engabe kuyenze njani?
1: Awu yazi ngicabanga ukuthi uphathe kabi umntanami.
0: Awusho ke Sithandwa sami. Ithini kodwa lento yabo bonga
1: nje njengempela. Hey baba. Baba angifundi ukuyikhuluma indaba yaloyo. Please.
0: Inkosi yami ngaze ngavelelwa ke
1: le. Uvelelwa yini ke wena?
0: Sithandwa sami, phela yonke lento iyakho nobabongile. Ibuya ngami nje angithi.
1: Uyabona nje ubabongile. Angiyazi ukuthi ngiyithini indaba yakhe.
0: Ngimtshelile nomama ngale ndaba yini.
1: Utheni yena umama kodwa?
0: Kodwa ubezothinta Sithandwa sami. Wethukile naye njengami nje njengoba ngithukile. Kodwa kuthe uzokhuluma nawe ubabongile.
1: Ubethuka kufanele.

0: Zuzani. Zuzani. Vuka, vuka sisi nakule.
1: Ngiyabonga mama, angilambanga.
0: Hayi hayi, udleni, vuka udle wena. Hawu.
1: Ngiyazi mama, ngizodla kusasa.
0: Hayi bo, vuka udle mntanami, ngeke phela ulale ungadlile.
1: Angilambanga nje na.
0: Ngeke. Lalela Zuzani. Ungavumeli isimo sesikhashana sikuphazamise mntanami.
1: Kulungile mama, kodwa phela ngiyazi kwamanje.
0: Ah, ngeke ngivumeke leyo nto. Vuka, uhlale ngisinqa udle.
1: Ngidlile nje mama ngesikhathi kade sihambe.
0: Hayi Zuzana, ngiyithembi lento oyishoyo. Hawu.
1: Mama ubonga ngitshele ngani?
0: Bengizokutshela mntanami.
1: Nini?
0: Uma ngabe isikhathi sesifikile.
1: Kodwa nje mama bekufanele ukuthi ungitshele.
0: Zuzani, bengizokutshela sisi. Bengisafuna ukuthi ugxile ezifundweni zakho kwamanje.
1: Kulungile. Ngicela ukulala kwamanje.
0: Hawu, usalala futhi?
1: Yebo mama, ngizokubona ekuseni bandla ngiyacela.
0: Kusiyami. Yabona babongile. Hey, so lala nami.

0: Usuvukile Zuzana? Ulale kahle kodwa ntombazane kama?
1: Eh, mama ngilale kahle.
0: Sheshisa ke phela uzuba late nesikoleni.
1: Ai, eh mama ngizosheshisa sengigezile vele. Ngisaka kwaqoqa ke.
0: Okay, hamba ke sisiyoqoqa.
2: Good morning, babe.
0: Yep.
3: Oh, Stella Zam. Kungathi usathi ukutshele nje mama yini kwenze njani?
0: Hayi, angithukutheli.
3: Hayi, gogo. Ngiyakubona ndingathi akwabi right Stella Zam. Lalela. Akufanele phela uthukuthele isikhathi eside ngiyacela.
0: Hayi, kanti ngiright ke sengidlulile lapho mina.
3: Hayi ke ngiyabonga ke mama uma kunjalo. Vele mina ngikwazi umuntu obama maqhubu mashandu wami.
0: Hayi, wazi mina ke wena.
3: Oh, you know uyena umsebenzi namhlanje. Lunga phela ungabi late.
0: Ngeke ngize ngibe late. Sengizophuma nje manje.
3: Phela ngibuka isikhathi sithando sami. Kanti ungena ngesikhathi namhlanje.
0: Inyela lesikhwazi nje lesijwayelekile Themkosi.
3: Lunga phela gugu. Akufanele uhambe sewuchamazela lapha emgaqweni.
0: Okay, kulungile.
3: Uzuzana usehambile?
0: Ya, usehambile. Nami sengiyahamba.
3: Okay, ma.
0: Ubaba ngine lokuyacaca kangazi. Kazi ngizofike sakhona yini. Uthe mkhosi ucabanga ukuthi ngiyemsebenzini. Akazi ukuthi angikwa lapho ke mina. Uzoya ke ngokuthi isimo sihamba kanjani kumina. Uma singivumela, hayi ngizodlulela khona ke emsebenzini. Ngisayoqala lapha ya, babongile. Hayibo. Isikhathi sihambe kangaka kanti. Ake ngithi ukunyathela kancane. Sengaze ngamfici. Awubonike. Nakho. Sengizojikela ngakhona.

0: Ngena mntanami.
1: Sawubona ma, ninjani?
0: Siyaphila mntanami, ninjani nina? Oh, wasivakashela ekuseni kangaka namhlanje?
1: Hayi ma, ngithe angiqale ngize ngapha bese sengidlulela emsebenzini.
0: Oh, hayi kuhleke mntanami.
1: Yebo.
0: Eh. Ngizwile mntanami ngendaba yomzukulu. Unjani kodwa yena?
1: Ukhona ubabongile mama?
0: Ukhona, engathi usagqoka ngale.
1: Bengicela ungibizela yena bandla.
0: Hayi, kulungileke kodwa awuthi ngiyombiza, awulinde kancane.
1: Ya wena. Awungitshele yini oyifuna kimi ngempela?
2: Heybo. Engiyifuna kuwena. Uma kwenze njani ngabe?
1: Yini lo itshela uZuzana?
2: Awungaze ngavelelwa ke. Shisa sengizolala ngivuke ngalento. Kanti wena uZuzana uyamzala yini o?
1: Yini ekuxakile kuthenda ngimzali?
2: Hawu phela mina bengazi ukuthi ukhuluma iqiniso sekwabe yicala.
1: Umthetho wena ungijwayela kabi.
2: Hayi.
1: Yona lento ihlalela lekhaya umndeni indaba engahlangene nawe.
2: He? Ikahleni wamazi. Baba kutumkanjena wena.
1: Yini zokunyathela ntombazana yezu?
0: Makoti mntanami kahle ukumgqavula kanje.
2: Kahle ukumgqavula mphethe. Baba baba kutunga kanjani lona ukuthi ngikhuluma iqiniso nje.
1: Iqiniso? Iqiniso lokunuka yini? Ungenaphi wena indaba enzami?
2: Mina ngikhathele ukuthi iqiniso libaba kanjena hawo. Kodwa phela wena vele umzali nje uzuzani.
0: Kahle baba bangile. Ngeke kuthi kunguwe wonile na ubuphindi phakamisa ngamazi mosi.
2: Ngonani mina ma? Mina ngonile yini ngiyonile mina ngaphela ngikhuluma iqiniso
0: kuphela mina ngithethula.
2: Ngiyokuzwa kanjani mina mangithula kanjani umuntu engigibele ekhanda ma
0: ngisakuhlala kahle. La ngithi ngiyakhuza mina mzali wakho ngithithula.
1: Ngeke azathule lo nomlomo manje too much.
2: Vele ngeke ngizithule mina mangabe uzongibhedela.
1: Izwa ma usaqhubeka usaqhubeka uyakhuluma lona.
0: Makoti babokile.
1: Leli kameli leli.
0: Kodwa ubuthe mkosi webani?
2: Uyamuzwa ke ma? Usukutsana ngazalana sengingikwazi ukushisa
1: yabona
2: lamasakha akho
1: akuthi yabona hayi bakulona niqiniso leli ngishoyo
2: kutsana ngengikwazi ukushintsha manje kutsana
1: ngazalana
2: kutsinyamuzi
1: hayi bo isicu sakho oh iqiniso liyababa mangabe libheke ngakumina mase libheke ngakwena libabi
0: awu kodwa nkosami kodwa yini lengenza yona ekuseni kangaka bazothina umakhelwane buka manje wena babongile angithi kanti ngikhuza uyabihlika manje ngoba kuvuma uthule
1: Khulumela safuthi lo wena ma. Ngeke futhi azagane lo ayike indodo yokuthatha umuntu onjeni.
2: Ngokulungileke ke noma ungathini ke kodwa ke nje ufethu kungazongibiza ngesikhisamu chiyu.
1: Lalelake ntombo. Ngaphambi kokuba ngihambe. Lungisa indaba yalesisiso wasikhipha.
0: Hayibo
1: wenzele nengane isiphandla bashaya ukhulile manje.
0: Shofuthi makoti. Kahle mntana mnemeza.
1: Sala kahleke maka stamkoko. Ma sengihambile.
0: Kodwa nkosi yami. Awu ntombi kasotobe. Kodwa abantu abami yile ngenza yona ekuseni kangaka nkosi yami. Noze la ngenzi inhlekisa komakhelwane kodwa nkosi yami kodwa cha nkosi nawe kephi? Siyazisa mina.
3: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
4: Bekufanele umyeke ubabongile ngoba uyamazi ukuthi uwumuntu onjani.
1: Ngimyeke.
4: Hey.
1: Ngoba ngiyamazi ukuthi ubabongile ugula ngekhanda. Hayi bo Themkosi. Angithi uyayibonake lento oyishoyo ukuthi kuyasika la kuwena ngoba phela igazi lakho.
4: Ayisakhulunywa ke leyo ndaba.
0: Eh.
4: Yonke into sinobabongileke nje manje. Sekunguye odale wonke lo monaka lokhona manje.
0: Hayi hayi hayi yabona nawe umakoti. Hayi uyadinga ukutshela manje ukuthi cha makoti umoya wehle. Angafuni phela nawe ukuqasha ngisithupha.
4: Hayi uyofanele kumtshele wena mama mhlambe wena ngakuzwa ngoba hayi mina akasangilaleli.
0: Vele mina ngamtshela nje futhi ngabe indaba zalutho. Ho. Phela mina ngizwani nomphetho.
3: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabula ujule ngo 1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts ezimdudi nosiwe siya Njalo ngolwesibili ngo 10 kuya ku 12 ebusuku ku Khozi FM. Spears Beer.
5: Umsazana ukhosa ubona?
6: Usbe.
5: Injani baba? Ngiyaphila, khuluma nabani?
6: Awu khona lo ngijamba uJohn. Hey, kwana ngoma sithema nje ngikaphuna nje isigama yamo. Ngithanda kakhulu akithi ngithanda ivosi yakho.
7: Hayi bo.
6: Ivosi yakho yabo yibo sakho dayi.
5: Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu.
7: Spirit Sibiya, Ukhozi FM.

0: Sivusabalele nomshali kanyile. Sicikoza ngosiba ukhosi FM.
1: Hashtag ikize ingajajani. Ubone ngathi akona umkhubo omuhle lo ukuthi ujwayele uthi nje wena awuphulukeli nje wena mohlalo lala nje uzwa nje. Mingathiwa nje kuthiwa papapa manje khona okusukayo uyobugqoke nini? Yabo khosi kunjani?
2: Hayi ngiyakuthini yodwa nje mina bangivuka ngiyochaba ngibhuma kwande ngijabule endisini.
1: Awu ebusuku.
2: Ngiyabona manje akuphephile.
1: Awu akuphephile, akuphephile.
2: Kweli ngivuka ngiyeye ngokuthi ngiye kwathi indisi ngisekele ngihambe.
1: Oh vukunyenye, awenza show ukuthi uvuka bengakovuka ukuze phela uzokwazi ungabonakala wenza lo show.
2: Ba ekhaso ethu lo mkhwa, manje abantu bathi ngawu ukhamela indisi ngicela ngawu kumakha.
0: Sivusa balele nomshali khanyile njalo ngolesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni kuKhozi FM. Sivusa balele. Sivusa balele nomshali khanyile.
3: Sivusa balele.
0: Sivusa balele. Sivusa balele nomhlali khanyile njalo ngolwesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni kuKhozi FM.

0: plan. Bese uthuthukisa le deal yakho ngokwengeza u99 rand ngenyanga. Uzitholele iHuawei Fit 5 neHuawei Y74S ngaphezulu ebiza u3299 rand mahala kuma iHuawei app. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
1: Ukhozi FM.
2: Ukhozi FM.
1: Luhamba phambili. Sicikoza ngosiba kuKhozi FM.
3: Alright, sicikoza ngosiba kuKhozi FM. Sizongena kuyona ke indaba yethu yanamhlanje engosini la soke sithi kona ke sicikoza ngosiba. Indaba yethu ke yanamhlanje asoyinqamula asoyiphazamisa izodlala nje iziyophela izifike ke egcineni. Akukho la khona esizobeke sesiyinqamula khona phakathi nendawo sizo wena ukuthi uzoyiqedela kanjani. Namhlanje senze izinto ngendlela ehlukile. Sizokunikeza nje ithuba lokuthi ilalele ize ifike egcineni bese ke uPaula egcineni. Labe esobe sesizwa khona ukuphala kwakho ukuthi kuthini uzobona nawe mhlambe mengabuso uyilalele futhi uzozwa masulalele ukuthi kungani ke namhlanje singayinqamlanga phakathi ayizoba yinde kakhulu izoba mfushanyana nje kodwa ke umnyaleze ophete ngiyakuthembisa ukuthi ngeke uze uphinde ube umuntu ofanayo uma ngabe ke uthathile lo myalezo unjengoba unjala sambe ke siye ngosini lakho nasithi
1: sicikoza ngosiba kuKhozi FM.
4: Ibhalo uLungisani Mavundla, isihloko sayo sithi umkhuba usendlini. Kuthe kuma sekushona uThunjana wakwethu Senzo ngalahle ithemba. Ngafikelwa umuzwa wokuvele ngiduke nezwe ngiphume ngiphele kule ndawo yasedududu ngoba theze sekuyimina olandelayo. Phela sekuyimina kuphelo sele manje inganeni zonke zakwethu eziyisikhombisa. Isalukazi singizalayo sisakhala saze sayizichitshana ngabantwana baso esibakhulise kunzima sibathwele ngamazinyo bengenayise. Ngingowesihlanu kwethu, nginesithombe simfiliba sikababa ongizalayo. Umama athi isidumbu sakhe satholakala ehlathini lesimoba singenamanxeba kugwazwa nakudutshulwa. Kuthi kube into efanayo nokudlula kwabafowethu nodadewethu ngoba bonke bafa bengazange babike ehlaba. Ngenyuka lentatshana nje eyesangomeni sengiyahefuzela wena owabona umuntu onephika. Nalapho ngeke ngaphika futhi ngoba kamuva nje angisaqondi ngqindi nasibhakela. Nalembize ngiyiphuziswa umama ekuseni angisazi noma inamandla kakhulu noma ngithini. Kudala umama ezama ukusenzela amakhathakhatha ezama ukusiqinisa kulo moyo odlafumuka udle sitshode ey'nganeni zakhe. Kodwa kube inhlangazimuka nomoya nje. Sikhulekile ekhaya. Kusho ukuthi umngoma lo ngize kuye usalele phela kwazise kusesekuseni. Kodwa ke kuyethusa ngoba uwumuntu ophila ngokuzixanxathela amagxolo akhe ngisho phakathi kwamabili engalele. Dingiswayo, siyakhuleka Nyambose. Iyodwa into engimthandela yona ubaba umthetho. Akagcini ngokuba isangoma esibhulayo nje kuphela. Uphinda abe umthandazo ohlolayo. Yize umama bemanqikanqeka ngokuthi ngize kuye. Kodwa ikhona lento mina ebingiholela kuyena. Umama useyibone kakhulu ezangomeni nakubathandazi. Ubejwayele ukuya yedwa kanti ubengeze ngasitshela umebuya ukuthi uhambe kanjani. Nami ngithe kulokho ake ngiphume yami ingqini. Kuvele isandle singiqhwebayo khona lapha endlini yangenhla. Ngibabele khona nginokwethuka. Ngimfica ugobodisile emsamo, ugqoka umnazaletha wakhe uyathandaza, useze wamanzi te. Ngiqale nginganaka umesathi, Nkosi nalo moyo ohlasele lo mndeni ngiwuletha kuwe simakade. Ikakhulukazi idimoni elingene kunina wabantwana. Ngize ngethuke lapha esethi, umuntu azayiqedele yena abantwana bakhe ungasilahli sokulunga sophule kulolulaka ikakhulukazi lo mntwana lapha. Uqhubeka nje uNyambose nomthandazo mina sengiyavevezela ukwesaba. Lo muntu bengingakamtsheli nengize ngakho kodwa nakho sengazuthi uthinte into ethi ayifani ncimishi nale yami.
5: Ndodakazi
4: ungabe usangibikelo zengakho uNkulunkulu sengazisile. Yiza ngifuna siye sibukweni ngikubonisa umoya olwa nawo lapha yakini. eshe ngiholela kwelinye igumbi elifihlekile khona lapha ngaphakathi endlini. Ubusuku bonke angilalanga ngaziswa ngokufika kwakho la ekhaya. Selokhu ngisibonile isitha, akuvumanga ngihlale phansi kuze kube manje. Angikhombe esiqekini ngaphambi kwesibuko esikhulu athi ngilinde khona. Esandleni wangifumbathisa okusampande aqale wakuhlephula wangihlafunisa ingxenye yakho ethi ufuna ukuba ngiqine kulokho engizokubona lapha esibukweni. Ungibeke emacede wangishiya ethi ngimbize uma sengimdinga. Kube sengazuthi ngibukela umboniso kamabonakude lapha esibukweni ngesikhathi ngizukuduma kwezulu okulandelwe imibane ebika iphambane ngize ngitshela ukuthi liduma khona la endlini. Wena ubungafungi ukuthi ile mboniso kamabonakude sabisayo lapho sekuba mnyama esibukweni. Kuwo lowo mnyama kuvela okusengazuthi kungamafa amnyama angcolile entuthu ehambayo esibhakabhakeni. Phakathi kwawo kuvela owesifazane owetshetha umkhonto ekhanda wafaka umqhele wena wabona indlovukazi yamaphepho omshofu. Kusenjalo kube sengathi le ndlovukazi yahamba khona lapha emafwini igwaza ubala ngomkhonto wayo iciba lapha emkhathini. Ngithule ngethukile ngifuna ukubona isigcino. Impande le ngiyiphathiswa unyambose sengiyibambe ngayinkamfula kwaze kwajuluka isandla. Ekugcineni le ndlovukazi esemkhathini yehle izizothi caba baphansi. Sengiyibukele eduze ke manje. Ngisondeza amehlo ngingakholwa ukuthi lo wesifazane engimbonayo uye mameshana. Ngiphume ngigijima ngiyobiza umthetho. Ngiqinisekile kukhona okuphazamisekile esibukweni sakho baba. Kuvela umuntu ongesiyana lapha.
2: Wow, ndodakazi. Kanti uyamazi yini umuntu okufuneka ngabe uyavela lapha?
4: Buye lesibukweni kungaze kusithele lokho kubonayo. Nebala.
2: Ngibuye lengivevezela ngithuthumela ngingafuni ukukhohlwa. Enhlizweni yami ngifisa ukufika sekungomunye umuntu. Umama phela lo noma ngabe kuthiwa izinto ziyafana. Ibhlungu futhi ke ayikholakali lento oyibonayo ndodakazi. Kodwa ke iyiqiniso njengoba lenjalo.
4: Kusho babu Nyambose ongilandele engena lapha engkhona. Sesimile manje lesisiwengu sika mama sihlome ngomkhonto nehawu wena wabona iqhawe lempi sibheke ngqo kumina siphefumulela phezulu. Kubuye kudlula amafa amnyama lapha phambi kwakhe asithe zisithombe la okuyotha ngaphela avele samile khona lapho kodwa amehle seshintsha bomvu wena owaboningwe yasendle. Iye sabisa lento kwasisu sami sengisizwa sesilula nje kakhulu.
2: Kuzofanele umisibindi wendodakazi abakini bangibonisa amandla amakhulu abakunikeze wona okulwisana nalesi sitha ngoba sona sikhulu impela ngifuna ukukuqambela amanga. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nonyoko akathandi njengobenza lento. Kodwa uhlanga asuka nalekhaya. Usethandaze kwaphela ukunxusa efisa ukuba isuke lento emembethe.
4: Bheka njengoba ngisho noyihle imbala wahamba ngesandla sa oh Thixo mkhululi. Oh Thixo wamazulu. Ngiqikileka ngibheka phezulu.
2: Kuphi kanti ukuphepha nokusinda kwethu uma sizohamba ngabazali bethu?
4: Ngiphelelwa umoya. Yedlisa umoya ndodakazi, uzonqoba. Iinyanyaza kinzi nawe, kanjalo nomvelinqangi bazokusingatha kulolu hambo ozongena kulo.
2: Kunezinto engizokunikeza zona ozozidla, uyiphuze. Ezinye ke uzogquma, uchathe uphalaze ngazo njalo ekuseni ngaphambi kokuba uhlangane nomama wakho, siyezwana?
4: Ngivume ngekhaya.
2: Aba phansi abavuma ukuba ngifuna inkokhelo kuwe ngalomsebenzi engizokwenzisa wona.
4: Besingakabiphi naphi noNyambose nesithombe singakasuki esibukweni ngesikhathi ezamula egquma eqikileka azacisha yoshaya emshaweni yendlu phezulu. Abuya shayeke phansi avevezele edlikiza. Ngisamangele nginjalo kungena umama. Ngizuva olusuke ngaphakathi ezibilini zami maqede ngisukume ngimpampe nendlu yonke nakha kaseko nengingacasha ngayi. Inyanga seyiyayalela lapha phansi ikhihliza amagwebu. Angene ayahlala esiqekini ebengihleli kuso. Wembethe itshalo lakhe lidale limbalabala lemihla ngemihla.
2: Mntanami, qobile.
4: Esho ngezwe lehedlezelayo engamnaki nakumnaka unyambose lo olele phansi. Sengizamile ngehluleka. Nganebe. Ngixolele. Angizenzi. Sincane silonda sokushiywa ngabafo wenu nodade wenu engikhuluma nje balele kobandayo. Kunaleso sokwazi ukuthi kanti bahambe ngenkemba ebisesandleni somzali wakho. Mntanami, angizenzi. Zigobhozi inyembezi kumama abheke phansi. Ayi, myeke unyembozi uzovuka. Wengenye nje kuphela ilensizi esemzimbeni kumina. Inamandla kakhulu. Ayizwani nomuntu osebenzisa imithi ngoba ifuna ukubusa phezu kwalo lonke uhlobo lomuntu khona. Angizenzanga Nqobile. Angibheke angicwebisela amehlo. Sengimile lapha phakathi kwendlu ngiyabakaza umuntu angaza phika ukuthi umama wami lo ongizalayo. Pho mina ma kungani ngisekhona? Kungani? Ngibuza ngezwi liqhaqhazelayo. Akusikhona ukufisa kwami mntanami. Ukuba kuya ngalo moyo ngengebe. Ngabe nawe awuseko. Ngabe ngisele ngedwa kuloya muzi nengilosi engisebenza ngazo. Kukaningi ngifuna ukukususa. Kodwa njengoba inyanga isishilo nje, kunamandla kuwe enza kube nzima ukukwenza lokho. Mntanami, ngifuna ukuthi kuwe sengithembele kuwena kuphela ekuphumeni kulolu taka engikulona. Kanjani ma?
5: Ngixakekile.
4: Bamba unyambozi isandla umsukumise ngoba uma ngingambamba mina uzoshiya.
5: Nebala ngiye ngigobe phezu kwenyanga ngiyibambe isandla maqede ngiyibona ibuya amandla iphakame ikhondeme njalo iqhugele iyeye yamodo ngeno lisemseleni.
4: Ngishada noyihlo ngasuka ekhaya nginohlanga lokubulala nokubhubhisa engaligcwatshwa ubaba ngisemncane. Hlangalolo olungazange lisebenze kwaze kwaba lufuna ukuchuma emveni kokuzalwa kwakho. Lolu hlangalwathi intibezwa lwanqundwa amandla ubaba sengizoshada ngoba wayesebona ukuthi uma lungasuka ngamandla sengisemzini luyodla fumuka ludle sitshodo. Luvuswe ukuzalwa kwakho.
5: Adonsa umoyo mama. Seyithule nje nenyanga ihlezi phansi lapha yamiseleni igobotisile.
4: Ekuzalweni kwakho waphiwa isiphiwo sikamoya ingcwele. Moya lowo ngawo abagulayo bayaphulukiswa welaphe nezifo ezintobonhlobo. Umoya wezwi okhuluma ngalo kwenzeka izinto. Lesi sipho sakho sivele sawuzamazamisa, sawuphazamisa umoya obuphakathi kwami kangangokuba ila engaqala khona ukugqilazeka. Ngingalali, ngiklinyeka nasebusuku ngoba lo moyo kuwe ubulwa nomoyo kimi, kanto kimi awunamandla. Ingihluphile le nto mntanami. Kaze ngenza nemizamo yokuzibulala ngoba ngangiyalela ukuba ngikubulale. Kodwa ngenxa yokukuthanda wena kanye nazo zonke ezinye ingane uNkulunkulu ayengibusise ngazo angifisanga ukuba kwenzeke lokho. Ngihlupheke kakhulu Nqobile ebuncaneni bakho kangangokuthi kuneyikhathi la okuthe uma ngehluleka ukulwisana nalo moyo kimi ngakha ngenza imizamo yokuba ngikubulale kodwa ngehluleka. Ekugcineni ngithole sengiphoqwa ukuba ngibulale uyihlo ukuza jeziswe ngokuzala uhlobo lwengane wena. Waba buhlungu umoya wami ngomiyeni noyise wabatama bowahambe ngenacala. Okubi kakhulu iloku kokuthi abaningi okwafanele balandele ukuze ukhinyabezwe amandla omoya kuwena. Ish, kwakungabe igazi lami, kungabe igazi lakho. Basho nalapho bonke abakwenu Nqobile. Namanje ngilwimpi yokwelekwa ilo moyo okuwena kuphela mntanami onamandla okulwisana nawo.
5: Ukhuluma ziyehle inyembezo mama, wehluleka nawo ukuzibamba.
4: Uqinisile unyoko ndodakazi, usebunzimeni obukhulu. Engikubona ebusuku bayizolo ngaphambi kokuba ufike, kungivezela isithombe sempenkulu ayilwayo kanjalo nekuzofanele ukuthi liwe wena. Kusho unyambose esekhomba ukubuyelwa ngamandla.
2: inye kuphela into engaziswe ngayo ngayalela ukuba mawuyenze. Yini leyo baba?
5: Ngibuza ngimagama.
2: Thandaza. Uqinisa ubuhlobo phakathi kwakho noNkulunkulu.
5: Uye kuye ngenkonzo yokuzila ukuza kwembulela imfihlakalo ezizokwaziwa nguwe kuphela. Wena uNkulunkulu kubekela indawo ephakeme kuneyabantu. Wakwakhela isigodlo esedlulisa amakhosi. Ngibona ukusinda kwesizwe kuwe nasemandleni obuhlakani obuphiwe. Idonsa umoya inyanga. Iye enkosini uzehlisile. Ucela ukwemukeliswa izinto zakho ukuze uphebeze lolula koluza ngamandla esizweni. Konke lokho kwenzekile. Kwenzeke ngoba uNkulunkulu befuna uzibone, uzifune, uzithole ukuthi wena ubani kuyo yonke lento. Nokuthi iliphi iqhaza ongalidlala ekunqandeni ukubhebhetheka kokufa kwabakweni. UNkulunkulu ufuna ukukumisa njengofakazi obone konke. Waba ingxenye yokuhlupheka esizukulwaneni esilahlekelwa ngabazali neizalwane zaso. Kodwa sibe sinawo amandla okulwa nesithe esisendleni. Usimakade ufuna ukushintsha impilo zabantu ngobufakazi bakho bamandla esinawo neziphi ezikithi kodwa ngenxa yokungaziqondi siyafa sibhubhe nazo ngenxa nje yokungazani noNkulunkulu. Buyela kuya ke mntanami. Ngifuna ubuyele kuyo ukuze uqheliswe ngomvuzo okufanele. Sewuhluphekile, sekwanele. Nalabo othi bayakuhlupha, bayofumana ukwazana noNkulunkulu ngenxa yakho. Kwazi bani? Mhlawumbe naye lo okuhluphayo, yingenxa yokuthi ufuna umsize kwazise uyasetshenziswa. Sukuma ndodakazi, sukuma uthathe indawo yakho. Ukhuluma nje ubaba uNyambose, kunezinto ezivukayo kimi. Umqondo wami uhamba ugijime ngikhumbule ikhathi la ngangikhala nabakhalayo ngingazi ukuthi ngaphakathi kimi nginikeza ukushintsha izinto nezimo zivuna intokozo yami. Ngibala ukulahlekela okwenzekile empilweni yami kuze kube yimanje ngiyisisulu senhlupheko.
2: Usho ukuthi konke lokhu kwenzeke ngoba ngingabaqonda amandla ami?
5: Ngibuza ngibhekise enyangeni. Kunjalo. Mina ngivuswe uwe namanje olakeni lwalomoya okhungethe unyoko okuyimanje usazothile njengoba siwuceba.
2: Ndodakazi ye-Africa,
5: sukumunyakazisa amandla kuwe kodwa kuqala lungisa izinto kini kwenu ngaphambi kokuba uphumele ngaphandle ulungise umhlaba ngoba akuyi kulunga lutho ungaqalanga ekhaya. Ngibamba umama ngimgomoshela isikhathi eside ngithandaza.
2: Nkosi, ngiletha umama kuwe njengoba enjalo. Ngimcelela uxolo emaphutheni awenze kuwe nabathandiweyo kuwe. Ngiceba nalo moyo kuye kuwe sokulunga ngoba uthezwini lakho asilwi nenyama negazi. Kodwa nomoya osemkhathini owehlungene phakathi kwabantu ubasebenzisa ukufeza inhloso zabo. Faka umoya wokuxolela nokudlulisa phakathi kwami ungipha amandla nesibindi sokulwimpi engibhekene nayo ongibekele yona ngaphambili. Phefumulela ubungcwele emoyeni wami ungilungiselela ubuqhawekazi empini yokulwela ukuvusa isizwe sakithi esilahlwayo ngenxa yomoya ongene phakathi kwaso. Amen.
5: Ngivalelise enyangeni ngiphume sengakho isibopho sokufanele ngikwenze ngalamandla amasha engisanda kuwezwa.
3: Oh yeah, yabona ke eyanamhlanje yehlukile. Eyanamhlanje ke yehlukile. Uyizwa ke ngokuthi lena engosini la khona soke sithi sicikoza ngosiba. Siyilethelwe ke ngobunyoniqo nangobuchule bwenqwele yethu ke nombhali ke wethu ohlabahlosile ophindabe ke ngomfundi wazo lezindaba. Mr. Cishe ngathi LD, Mr. Lungisani uphuka Jericho akamavudla isibongo. Uyena ke osilethele ke indaba yethu yana mhlanje la khona ke evela khona ke ithi ke umkhuba usendlini ikuvezela ukuthi hayi ukuthi kungaphanda kukho kude kakhulu kodwa ke kusendlini lena ke ihamba izifike ke kwinyanga inyanga ke eku uNyambose. UNyambose ke umthethwa la khona ke kufanele asize khona indoda kazi nje encane ehlaselwe ukugula ehlaselwe izinkinga naye ebonayo ukuthi lezi inkinga kodwa ngiyoze ngizelaphe kanjani ngiyoze ngizelaphe ngaliphi ngoba iyabona ukuthi cha bahambile abafowabo bahambile odade wabo behamba ke ngendlela engaqondakali begula bephelela ke eyintangeni nje bephelela nje la ungazi khona ukuthi baphelele kuphi ngampela abanye ke behamba bengakhulanga nakakhulu kuvele ukuthi nje pithi pheze umkube ke ukuthi ke umphefumulo usuphumile kanti ke mayifika lapha ke lendodakazi izofika ithola ukuthi ngampela ngampela umkhuba usendlini futhi ke lo mkhuba awuncikile ke kakhulu ngakuyona inyanga ngoba hey bo sibone naye inyanga sekufanele isizwe uyena undodakazi lo ngenxa yokuthi undodakazi ngathi unamandla amaningi unamandla amakhulu awaphethe kodwa yena kade engazi ngawo ngiyafuna ukuthi singene kuyona ngoba sisengosini nje ethi
1: Ngosiba kuKhozi FM.
3: Yes, sengosini la khona sithi sicikoza ngosiba kuKhozi FM. Ngizokuthatha ukuphawula kwakho, ngizongena kuwe. Namhlanje sinqamlanga sidlale yonke nje yaze yaphelela. Ngizokuthatha ukuphawula kwakho. Kodwa ke nesihloko sethu, mangabe nje kushaya u1 o'clock kubhekeke ku2 o'clock, sobe sisidingida. Sizobe sithi asihamsane nezinto ezithinta umndeni. Hlala ke noKhozi FM ungasuki ungayindawo ngoba kuningi okuhle esisakuphathele kona. Kwamanje asiqale sizile.

0: Yebo ke bhuti umhlali. Ey, yazi impela bhuti umhlali ayi cha impela ayi inkulu inkinga kulomndeni lo.
1: Yes.
0: Ngoba manje uyabona nayo lengane le esakhona sibonga konako ukuthi phela khona kwembetho kungamandla ngoba nayo ukuba yembethele uthi ngabe mhlambe kudala vele yashona.
1: Ngabe sekunakele.
0: Hayi ngabe sokunakele. Kwa manje uma usukubheka lo mama lo umndeni ube uqeda wonke ngomthetho.
1: Mm. Yeah.
0: Ube ngafuna ukushiya lutho kwayikona ukuthi phela lengane ngoba nayo khona kwembethe kayi. Ikona iyaba nenhlanhla nje ishuthi nje idlo zilihamba kahle kuyona. Yonke into ihamba kahle.
1: Yebo. Nokulungile bethu siyabonga.
0: Alright ngiyabonga unkosi iphana shanisa wekhilichi tsontanko.
1: Danke nkosi iphana. Yazi into engayicela ke kumlalelo Khosi FM ngalesi sikhathi ukuthi ungasuki lolo hlelo lingakopheli. Futhi ke makunomuntu omzwa lapha engileni, omzwa lapha enhlizweni meme umtshela ukuthi akasondele ngoba khona namhlanje into lo hlelo lizokufundisa yona ngento ethinta nje imndeni. Elizokwenza mhlamba ukuthi nalakho noyitshela ukuthi ngeke uphinde ungene, uphinde ugcina ungenile. Mhlambe nalawo itshethi khona ngeke uphinde kulunge, kugcine kulungile. So sondela nje eduzane ngoba siyafuna ukuthi siveze noma ke siqhakambise ilight noma ukukhanya okuthile lapho ekubonakala sekumnyama khona engathi akusana kusa okuyophinde kwenzeke. Sondela ke eduzane komsakazo Khosi FM, sondela la eyohlelweni la khona sithi sivusa abalele. Sondela kumhlalo akakhanyile uzohlala nawe angeke aze akushiye. Sibona ukuthi ubani omunye khona la kuWhatsApp esizwe nokuphawula kwakhe.
2: Sawubona wemhlalo.
1: Yes ma'am.
2: Ukhuluma nomthembu lawo bamajosi asentabeni asemzini.
1: Baba.
2: Ushengu.
1: Inakala nje eradweni we baba ingemva nje kwethu siyayizwa cishe nawe uthemo uyidlala nje le voice note wayizwa ukuthi hayi ke iqonga phezulu asakwazi ukuqhubeka nokudlala sisonke ke msakazi ngila eJohannesburg eBrakpan ekhaya sobuka emkhandlwini from uSabelo Melizwe owakwaXulu isibongo lapha ke emkhandlwini. Danko siyabonga ke kakhulu sibona ukuthi ke ubani omunye khona esokwazi ukuthola i voice note yakhe ngalesikhathi.
3: Yes bangwane.
1: Yes sir.
3: Ihonqo lomshwangu ngokuhamela ngamandwaza Duma kwaStation Club eFlorida ekhaya kule mpangeni lapho samthethe umgazini
1: kwethu.
3: Hayi weqawe uma ngabe uxolo seliceliwe kuhle ukuthi uhlele ngezansi udlulise nawe ungahlali unamaqhubu noma unento ezolokhinga kuphethe kahle impilo yakho yonke usaphila wena emhlabeni. Uyabona.
1: Yes
3: ngiyathokoza weqawe. Hey ile nsizwa le eyabhaxabula abantu lapha kulolu hlelo lukalokhoza kamamhlongo lapha ubuhle beAfrika lena 4 weeks wonke ulandelana ngibaqumba phansi abantu.
1: Hayi uyingonya kakhulu mfethu siyabonga kakhulu. So thatha ukugcina nala kumakholz usemsakazweni uKhosi sawubona.
4: Yimpo akhanyile.
1: Kunjani mfethu?
4: Hayi siyaphila futhi kunjani wena?
1: Sikhona nathi.
4: Yebo.
1: Yebo.
4: Ngiyafisa ukuthi sihloko ukhuluma noSthamo ngubane la ithofa lendalo ngilawa egoreji nesimbe.
1: Mumbu.
4: Hayi sihloko ngiyafisa mfowethu lento eyenzakala nje hayi into eyenzakala emndenini eminingi mfowethu. Mina sengike ngaku-experience lokho ukuthi ihlobo zakho uyibona ihamba phambi kwakho mfowethu ihlobo. Mina obaba baphela bonke obaba mfowethu kwavala umuntu. Manje nje siyabona uma kwenzeka indaba ekanje.
1: Ngoba
4: kubuke yilonda kodwa ke ngoba kusemhlabeni bafowethu hayi into esingayenza.
1: Hayi into esingayenza mfana. Uphole ke qhawe.
4: Alright, hayi kulungile mfowethu ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi. Ngifuna ke ukuthi ngivele ngisifake nje isihloko sethu sanamhlanje kuba ukuthi ke ngiyasingenisa bese ke ngihambe ke ngiyengomene kunike nawe ithuba lokuthi uhlaziye ubese ke uyabuya ke uzophawu. Namhlanje bakithi akuhleki isilutho akumnandi nje kubi nje isimo simuncu cishe ke nawe mhlambe noma simuncu sinjalo isimo soyithola kodwa izinto phakathi nendawo ezokwenza isimo ukuthi kube ngathi ke sehlela ngezansi ngoba namhlanje si beke emndenini kakhulu esaziyo ukuthi akuhlezi kokuhle akuhlezi kuhlekwa nawe cishu nawe umfweni noma udade wenu othi anisakhulumi nokukhuluma unayo mhlambe khona ngishaba nabazali omama othi ay mina umama hayi ngeke mina umama ngeke mina asakhulumi futhi ngiyazi ukuthi mhlambe cishe ngeke sakhuluma khona ozothi hayi mina ubaba yabo mina ubaba engizale njalo futhi hayi ukuthi mhlambe ngisola ukuthi akangizali cha ngiyazi ukuthi uyangizala. Ngifuna namhlanje sikhiphe lento ekuthiwa ingonyuluka si khona ngake ngabhala inkondlo njalo la ngangibhala khona inkondlo ngangibhala ngelinye ilanga ngathi mangabe ngelinye ilanga uzizwa ukuthi lukuluku selingaphezulu kakhulu ubevela uthatha amanzi uphumele ngale kwelala uphumele ngale kwezala

0: Oye, como la que en un culé, lo que se engoma, si ti umendo, yo na que engoma, es parte de la ley, en Joba Games, si comba, o 20 minutes after, shayle que 1 o'clock, la emsagas en cozy, usasle no mtali, o ewandi, o aga kanyele, es bong, lo que se toque stand, kuba kai na mtanji, bagiti, en zo, el anjo kognigezi, tuba, lo que uhambe, uze, ufige la office, ufiga kona, nizo, el unga kati, unga kamuli, gubu guti ge, we keep an jingo, nyuluka, injingo, binjalo, nat, ngikuthuba lokuthi ke sikulalele sikuze ukuthi ngampela eyakho inkinga ikuphi ngizoqala nje la kuma voice notes ka WhatsApp bese ngibuya ngibona ukuthi obani esizobathola la kuma calls kodwa kwamanje asiqale sidlule nje la kuma voice notes sizwe ukuthi obani abakhona
1: sawubona mhlali ngicela ukuba u ano nami nginayo lo nkinga emhlali otade wethu ke nje impela siyalamana akushukuthi nje asizwana ngazi kanjani kusukela sisebancane manje sesibadala kodwa asifonelani akekho ofonela omunye ngina 2 years ngamboni singabonani asifonelani kodwa nje sihlukaniswe uthango olasihlala khona ngiyabonga.
0: Alright, siyabonga ke ano, hey anonymous. Yeah, sitheke asizongena kakhulu, sizothethela nje sikuze ukuthi ke kukuphi la ongaxolisekile khona. Size kodlala le voice note, sizu ukuthi ke ubani omunye khona la.
2: Awayithinta indaba wemdlala, ayayithinta indaba. Into eyenzakalayo leyo, yabona uma ngakukhumbule kahle lesifo lesi esikhulu ibhoza yezifo leyisafika.
0: Mhm.
2: Hey baningi abantu abanuka kwathi abathakathi kanti abantu yaba bengalandeli imigomo. Hayi lo nto silimaze kakhulu leyo sikhula nje sazo ukuthi abantu bayathakatha kanti abantu abalandeli imigomo. Ema unganaka imindeni eminingi ihlakazeke lapho mpo kwakhanyini.
0: Yeah.
2: Hayi ahlakazeka lapho ngoba lesifo siyibhoza lesi sihlakazile imindeni angibonga ngomqaso kaMtshalo bahlabisa empandzakazi.
0: Ba siyabonga kakhulu sibona ukuthi ubani ke omunye esizomthola la
3: bokhanyile ey ebhlungu lento yemndeni ngoba ukwazi ukuthatha isibhamu ubhekise ngaku umndeni noma ufana nomuntu lento leyo isobe umkhokha mina into engihluphayo ngiyaphupha every day mhlawumbe osukwini kawu-4 kuba nje umuntu nje wasekhaya lokhu umbona Hapi impilo yakhe imile iyacikizela ayivuma ukulungiye phambili hayi ukuthi uzwa nangabantu uyambona njalo emapushini every day hapi impilo yakhe imile ugcina ungabe usazi ukuthi lo muntu ungumenze njani ngempela ngoba sonke singabantu siyafisa futhi ukuya phambili siyafisa ukuphumelela manje umeleni endaweni yami obuvala eze vale ngisho izintombi sakuphathi kokwemsebenzi thola into onqamu thola into onqamu nangumuntu yamphupha awu 3 ngosuku yaphaphama huyo kodwa yakuhlekisa
0: no kulungile mfethu kuzwakela uyazi ukuthi njengoba ngicelile ngiyacela ukuthi ungasuki kulolu hlelo onke nje umuntu onayo into esenhlizweni yakhe engahambi kahle makuze emndeneni uyafisa ukuthi ke ulalele mhlambe kuleli hour nje kakhulukazi before sifike lapha na ke ku 3 ngoba ikhona into ethi angithi mhlambe uzoyibuka ngeso elehlukile emveni kokuba ke uhlale nathi khona le emsakazweni ukhozi FM sibona ke ukuthi khona yena omunye simtholayo khona la kuma voice note
4: uqhawula kithi angiphinde kungene futhi ngizocela ubaba mude kancane ke lana ngoba phela ufuna umuntu ekhiphe ingonyo luka ungixolele
0: mfowethu
4: hey mina mfowethu yabona nje ukukhula kwami ngikhule umama ngamazi noma ngamazi kancane ngimdala namhlanje kuneyingane ezintathu bengiqala ukubona nentombi ubonana nentombi engizalayo ngo-2024 ngathi mangiyomlanda ngoba ngokuye kwamatoho ngila eGoli kodwa ekhaya kule mpangeni lapha osamthethe emgazini ihonqa lomshuka ngobulelo mfowami emele nalapha kuNdlovane Mendu yangithola kuMendu lapha ngathi mangimlanda eBackstage ehamba ngebhasi naye washo impela ngoba sasixhumana ngocingo washo ukuthi uyazi bengeke ngikubone bengekubonge usange bengengisakubona nami ngimtshela ukuthi hayi mina ngikwazi nami bengeke ngikubone uyabona ephila hayi ukuthi bengaphili ephila namhlanje nginebhasi nginalo ngalishayelwa umamkhulu udade wabo ngesibongo salaka ganele khona kuyimanje leyo nto iyangihlukumeza kakhulu ngoba angikwazi ukuyilungisa mangiya ku Home Affairs emcikilisho yakho na media kakhulu ngiworried kakhulu noma okungikhathaza kakhulu ukuthi ngizele nginey'ngane iy'ngane esibiza lesibongo esingaveli ndawo. Uma ngiy'tshela ngalesibongo kufanele kube yisona esisebenzisayo emsamo, ziyadideka iy'ngane ukuthi hawu ufike ey'biza ngalesibongo uma izoya esikoleni noma mhlawumbe uma bembuza abantu ukuthi ubani igama lakhe. Kodwa manje ufica ukuthi mina ngibatshela ngesinye isibongo, so kuba ney'bongo eziwu-2. Uyabo leyo nto ukuthi i-confuse kanjani noma idida kanjani. So naleyo nkinga weqhawe nomzala bami-ke, eyi akukuhle kahle impela. Sibanga nje into eyodwa-ke inhlanzeko bakwethu bangamantombazane, kodwa hhayi khona eyi kubi. Ngiyathokoza weqhawe, niphile nje wanqa.
0: Mfethu kulungile, nathi siyabonga kakhulu. Uphile ke nawe, hey, kuyezwakala futhi kuningi kuningi kuningi ngempela. Kodwa ke sizokuleke sikuncunza nje kancane kancane size mhlambe sigcine ke sikuphethile, ngoba sikwazi ukuthi siqonde konke ngesikhathi esifanayo. So futhi uma ke siye ingcingweni kanjalo ke nalapha na ke einkundleni zokuxhumana kumhlali khanyile, phuthuma ke nawe uye kwi Facebook page mhlali khanyile, Facebook page mhlali khanyile. Ungayi ke ku ewandi, ungayi nje entweni enothinto ewandi nje mhlali khanyile bese ubheka yona, uzongibona postile ke laphana ke la uzobe usungena ke khona nawe uphawule ngazo zonke ke ihloke esithintayo khona namhlanje. Inamba yethu yama calls ithi 0860002437, 0860002437. Sibona ukuthi ke ubani okhona usemsakazweni. Ukhosi sawubona. So cousin sawubona, kunjani? Usokhozini molo. Engathi ke uzwakalela kude kakhulu, uqhawela kithi, sibona ukuthi ubani okhona. Usokhozini sawubona.
5: Hello Msakazi.
0: Yebo, kunjani?
5: Iyaphila mina Msakazi.
0: Siyaphila nathi, ubani lo?
5: Kuthi ubafana lo wanongoma kanqakotha.
0: Yebo, yebo bafana.
5: Yebo, angithi Msakazi nje lesifo sasikhuluma ngaso ngesivela sona. Siyahlala.
0: Mhm.
5: Ya mfazi enkelo ukuthi mawu mawu umndeni mawu umndeni uphela emphelele umncane oyihlonipheka nawe nje isithunzi sakho sibe right
0: kunjani.
5: Futhi mina ngathi nami nje okwesibili ngeke ngikwazi ukuthi kuthiwa angikhulumisana nomuntu owasekhaya, hayi ngiyangihlula nje loo nto leyo, angikhonji nakwenza. Aba ekhathi usowamkhulumisa uzokudinga usizo, manje uzokunikeza kanjani usizo?
0: Hey, kulungile baba.
5: Akwesibili futhi usuke nawe nje uyayilimaza inhliziyo yakho
0: yonke. Kunjani?
5: Yebo Msakazi, hayi ngibonge.
0: Kulungile. Yes bafana, kulungile, siyabonga nathi, yezwa.
5: Yebo Msakazi.
0: Awuzweke, awuzweke. Sibone laphana ke ku Facebook kobani abakhona. Khona ke uRSA usgrow uthi ke yena nginawe emhlali kuyolamule wemfowethu, hey igama lakho. Uthi ke nginawe emhlali kuyolamula ke lelo hora unqobizitha Ntuli waseManguze, kodwa ke ngilapha ke empangeni engolezane. Angibonge ke emhlali, nathi siyabonga. Khona ke uSwelihle wakwaSijongo eMidilovo uthi ke hashtag sivusa abalele emhlali, ngihlezi ke nawe ngila eMidilovo esimondi. Nosibu wakwaDubazana isibongo uthi hashtag sivusa abalele, hashtag Cozy66, hashtag sicikoza ngosiba. Msakazi wami ke mina ngombono wami izinkinga zasekhaya umfana yindlela ke abamkhombisa ngayo esibukweni ukuthi ke kunezinkinga egcekeni. Ngiyabonga ke Mpoka Khanyile from uSibusiso Dubazana usenkandla laphana ke ethalaneni usethi ke danko. Sibona ukuthi ubana khona la kweyincingweni. Usokhozini sawubona.
6: Mpoka Khanyile.
0: Yes, kunjani baba?
6: Uyaphila?
0: Ngiyaphila, unjani wena?
6: Ngiyaphila Mpoka Khanyile.
0: Yebo ke.
6: Usulapha kwaNongoma kwaMandlakazi, usevungama njengamanje.
0: Ehlala Nkosi baba.
6: Ya, ukhuluma noPhumlani umpho kaMafulela.
0: Yebo, yebo Phumlani. Ake sizwe ukuthi kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lemndeni.
6: Ah, lolu daba lemndeni umpho kaKhanyile. Abantu abaningi into bashaya mina esengiyibonile umpho kaKhanyile.
0: Ehhe.
6: Wabona mase nisebenza nonke ekhaya.
0: Mm.
6: Ah, ningaphancengana mpho kaKhanyile.
0: Usho kanje?
6: Hani asayinqe ngala uvela athi omunye ngobe ngifunani kubani ngoba nami nginezinto zami nalona thi ngobe ngifunani kubani.
0: Mhm.
6: Kanti leyo nto ayifuneki leyo nto mfokazanyile.
0: Uqinisile.
6: Ayifuneki uyabona umfowenu mangathi useqala qala izintayela uzama ukubhambabhamba ufuna nje umbize umbonise ukuthi impilo ihambe kanje kanje kanje.
0: Kunjalo.
6: Ungasheshi futhi umdzinile umfokazanyile.
0: Mhm. Kunjalo.
6: Yabo. Lokho kokwenza ukuthi niphilelane nizwane uyayibona lo
0: incengwe nje kahle kahle
6: incengwe nje kahle hayi ukuthi umfoni mayenza iphutha nawe siyadukila nawe ungabe ubani wenza iphutha ngisabonisana ukubheka kubheka leni uyayibona lo
0: yes yes
6: yilokho nje mphoka khanyile angibonga kakhulu
0: iyakho inkulumo yakho baba umdala siyabonga kakhulu
6: ngiyabonga mphoka khanyile
0: danga sibone ukuthi ubani ke omunye simtholayo ku line 1 osemsakazweni Cozy sawubona
7: Ngiyangwan.
0: Kunjani baba?
7: Asiyaphila.
0: Sikhona nathi ubani lo?
7: Hayi, ukhuluma nomkhaso kaMtshali bahlabisa empanzakazi. Cha, ngizoqala ngingene komunye umlalelo okwakhuluma la.
0: Yes.
7: Othi yamphupha umuntu yambonile abantu abagangile bayakwazi ukuyifihla kuvela umuntu lo, ungabuyakwazi lokho.
0: Hey, fethu.
7: Engaze kungaveni uphuphele ona kathi wakusuya umuntu okwenza something lo.
0: Eh, ungazi umsole.
7: Ungazi umsole kanti lo uyifihla ngalo.
0: Hey. Qinisile fethu.
7: Yebo ngwana bese sibuya singena khona ke la cha imndeni ayizwani mbili mthatha ezwana nge siyaqhamba ma.
0: Yebo kunjalo iqinisile.
7: Ayizwani lokho angampela futhi yabona nje khona ba umzima nokuxolela nama ngwazi ukuxolela umuntu umxola kanjani engonile ngiyahluleka.
0: Kunjalo.
7: Hayi lo thina ubethe ngona i don't say kuba nzima.
0: Ungavumi.
7: Ngibona ngathi ngivuke ngizenza isilima manje ngithi ngiyaxolisa ngibe ngazi ukuthi nephuthe likhona.
0: Uxolisa ungonile.
7: Ngixolise ngingonile ngenxa yokuthi mhlawumbe umuntu umdala noma umuntu adwethu noma kanjani.
0: Hey. No.
7: Kulukhuni ngwa.
0: Ukulokile fethu siyabonga kakhulu sobuya ke siqhubeke namanye ama calls.
7: Yebo, umkhaso kaMtshali wahlabisa empanzakazi ngiyabonga.
0: Hlabangane kulungile sibuya ke emlalelo Cozy FM siqhubeke nokukuthatha sizwe ukuphawula kwakhe ukuthi kuthini ngaphambi kokuthi kodwa siye lapho asize.
8: Chatha noSthandwa Ntuza.
9: Snaigu Dr. Criselda Khananda.
8: Woza nabangani bakho.
9: iNingizimu Afrika igubha iminyaka o-70 kwenzeka iMarch yabantu besifazane ngo-1956. Kungani kubalulekile ukuthi intsha iqhubeke nokufunda ngalo mlando lo mihla ngemihla?
10: Ibalulekile into ukuthi kukhulunywe ku-identifywe ukuthi inkinga ikuphi. And for me, from where I sit, uqala nge-leadership.
8: WNB.
10: Because inkinga esihlangene nazo, ezinye zidalwa abantu abadala bangazange bathathe responsibility yabo, ezinye zidalwa abantu abasebasha ababhizi ukuthi bayazi bengazi.
8: Ngo 3 kuya ku 6
11: ku Cozy FM
8: Sicigoza ngosiba ku Cozy FM

0: Siyashweleza ingoma ke ekakhanyo isihloko sayo sithi siyashweleza ngaphambi kwayo khona ke ingoma kamelusi kade sikudlalele yona ethi sekuyasa khona la emsakazweni Khozi FM imzuzu ko ikhombo ukuthi ngamashumi amabili li before ngaphambi kokuba ke libumbane ihora lesibili khona la emsakazweni Khozi sizoqhubeka ke sizwe ukuphawula kwakho sithathe ukuphawula kwakho ngaso isihloko sethu sanamhlanje esithinta ke imindeni nalabo bantu abathi ke balimele kakhulu ey'nhlizweni zabo bayafisa ukuthi ngabe bayazwana nalabo abasondelene nabo kodwa hayi akuhlangani akuvumi ayingenelani ayikhulumisani ayidlelani ibeyazi kodwa ukuthi iyazalana noma ke ingeyegazi elilodwa kuyinto ke esingayikhuthazi neze kodwa ke esazi ukuthi iqiniso futhi ke iyenzeka kakhulukazi khona nje la eNingizimu Afrika khona ke umuzika yise Shazi ulavana ke ku Facebook kamhlali khanyela ukuthi ke ngihleli nawe wengwane ngilana ke eNewcastle eBalanki thank you ukhona ke nosibudu bazane uthi ke hashtag sivusa abalele hashtag sicoza ngosiba hashtag Khozi 66 Khozi FM luhamba phambili msakazi wami naze nabahle ke ninosisweet we country ngihleli ke nawe mpuka khanyile kuyoze ke kushayele lihora elinomona from ubanlo sibusiso dubazane usenkanta uhleli ke nathi naye khona umzinyathi compute center ngimikelele ke msakazi wami ngihlele ke nawe ngapha kola lelo hora elinomona cha kona mfowethu yabona ke umndeni kukancane khona impela ukuthi ke izwane from ke u director of umzinyathi computer center lapha na ke kids drift wasethi ke danko khona ke no sis londiwe malondiya ulapha na ke emadimene uthi ke sikulalele ke budi kola mulalelo hora uslondiwe shange ula emidi lobo empangisa danki ke ngwane nathi ke sithi danko siyabonga kakhulu khona nobongekile unomasonto uthi ke ngilalele mvoka khanyile kolamulalele hora elinomona ngisenkandla emathiya danko sibone ukuthi kobani ke omunye okhona la ezingcingweni Khozi 91 sawubona kunjani
1: mvuka mthala
0: yes sir kunjani
1: siyaphila
0: sikhona nathi
1: ya ukwami
0: ngani yakwethu
1: umhlalo mina ngefred lami esengikubonisa okuningi inkolo
0: right
1: iyayihlukanisa imindeni ngoba uma ngabe mhlampe sikhula ukholelwa emadlozini bese kuba omunye ethatha inkolo mhlampe yosindisa niphinde nizwane ngoba sengisengizitha omunye sethi usulahla abazali omunye uthi usuthathe uyabona ngiyamphinde nizwane inkolo nje into eqhathimisa kakhulu bese kuba izingane ngoba uma unengane usuku nezifiso ezinhle bese kusinhlanhla lezifiso ezinhle vele yenze kwezingane nezikadadweni sebenze ezikadadweni ufunde ezikadadweni iyaqala inzondo lapho nomona ngoba wonke umuntu onengane ufise ngathi okuhle kungenzeka kwezakha loko ukufiselele ezakho mase kuthiwa ezodadweni nabafweni iyaqala inhliziyo ibe ngaphandle ngiyabonga wemhlali lezo zinto zengiyibona isikakhulukazi
0: baba kulungele kuzwakele siyabonga kakhulu nathi awuzweke sobona ukuthi ubani omunye ke esizomxosha la kuma voice notes
2: mfowakanyela
0: baba
2: ngibingelele baba
0: yes sir
2: anonymous umanje ngilele nje mina ngicabanga lento ukuthi kunomuntu nje wakithi nomuntu nje wakithi wakithi impela hey ngiyacabanga ngicabanga uSathane wodwa
0: ungavumi webafe
2: ngicabanga uSathane wodwa wazwa ingane yakhe enhleba nomkakhe bejabula ukuthi angisebenzi
0: yeah hey no kunzima kakhulu kodwa ke asibone uthobani singakwazi ukubathola la umsakazo uKhozi sawubona
3: yebo bhuti omhlali kunjani
0: ngiyaphila unjani wena
3: hayi ngiyaphila hayi usakhuluma naye unkosi ephana shango odume ngeka chilising la how we kill it son
0: yebo shango
3: Ey bhuti umhlali ya ey wasithinta ke isihloko ke impela ke mayelana nemindeni. Uyabona bhuti umhlali kuye kube nenkinga ebakhona emndenini into esengiyini ethisile. uyabona uma ngabe kunento ekufanele nibonisane ngayo bese wena uthola ukuthi ufuna wena kuzwakale owakho wedwa umbono
0: uqala
3: lapho ke iqala lapho ke inkinga ukuthi sitana nje kwembono ukukhande kubutha ke mndenini
0: uthola
3: ukuthi nje abantu abasazwani ngenxa yokuthi wena ngaso sonke isikhathi ufuna ukuthi kuzwakale wena owakho wedwa umbono ebunye imbono yabanye abantu uthola ukuthi ayiphasi
0: yeah
3: angithi njengoba siwumndeni ibhuti umhlali ufanele namo wami umbono uma ngifika nawe uphasise ngoba nawo wakho umbono vela ngithi usukufuna uphasise manje uthole ukuthi inkinga iba lapho ukuthi manje akusazwanwayo ngoba manje akuboniswana ngendlela efanayo
0: hey no duma kodwa kulongele phethu kuzwakela asilaleni emoyeni
3: alright hayi ngiyabonga ke bhuti umhlali
0: ngiyabonga nami yazi ngiyafisa ukuthi siyibheke njalo nale yabazali ukuthi bona indima abayidlalayo kulento yokungazwani kweingane ebezizala mhlawumbe ukuthi ingakanani ukuthi khona yini mangabe ikhona maye ukuthi ayikho futhi ayikho ukuthi khona yini indima nabadlali abayidlalayo noma aba eda ngayo itswaye esilondeni ukuthi kuvele kube ukuthi ke hayi ke sezilima ziyetsheni ngenxa mhlawumbe nabo yendlela abayiphethe ngayo ingane mhlawumbe futhi nabo bengenziwa yini benziwa ukuthi nje mhlawumbe enye ithanda ukuba namandla mhlawumbe enye uNkulunkulu uyiphile nje noma engayiphanga kangako mhlawumbe isebenze kanzima ngoba fanele sibuyele nalapho ekuthena enye hayi ngoba kukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uvele wayikhetha mhlawumbe isebenze kanzima lenye yangalalela yangazenza izinto umzali akayishoyo wagcina ke naye umzali egcina ke ethipha noma ephuma nale ekuyiyona ke emlalelile neyenza izinto mhlawumbe naye izigcina iphumelela kube yiyona futhi emondayo nefaka imali ekhaya nethi mengabe kuphela inyanga yazi ukuthi umzali udleni noma uzolaledleni ukuthi lapho ayikho into ephindidala ubutha ke phakathi kwemndeni esuke kodwa iqhamuke ngenxa yokuthi abazali bona bebodwa banendlela nayo ababuka ngayo izingane engalingani sibona ukuthi ke khona nesimthola la ku WhatsApp
4: mhlali ngudlamini lo Mount Sekula amabhatha badibaniselaleni
0: sibalikhona
4: sihleli nawe manje kwaze sikusivusa abalele
0: ah baba soqalile ke vusa abalele ke singakobavusi sobavusa kodwa mengabe ke kushaya uthu ungasuki emsakazweni wakho sizokuthatha ushayele sibone uma nokhona la
5: angikubingelele kuphi nakuphi lafalalele khona uKhozi FM isikhondla khondla ke somsakazo okubingelelayo unto ezinhle ungwaka mchunu phansi le ofa simba isigodi kodwa ke njenganamhlanje ngila oKhozi FM ngihlezi nomfuthu ke lapha ya umhlali umfoka kanyile ungwane lona enginayo namhlanje ngithi nje hlala nathi nathi sizohlala nawe isikhathi ke njengamanje sikhomba ukuthi imizuzu amashomo amabili nantathu lishayile ihora leshumi nambili ebusuku sithi nje kusekuningi ke sizokwenzela khona
0: baba siyabongezwa kodwa usakaze nathi ke late mfowethu usakaze late nathi hayi sekulate ngampela cishe namanje esayibheke kakhulu lena ke yemndeni siza ukuthi ke zithini izinto ezini bi esenhlizweni zabantu abazi ukuthi zimbi akufanele ngabe zikhona kodwa zikhona ngoba impilo impilo sibona ukuthi ubani ke okhona la
6: hashtag isiciko zangosiko ngwane elihle
0: yes ma
6: ngiyakubingelela ay ingwane inzima kakhulu indaba yomndeni inzima kakhulu indaba yomndeni ibiza inkonzo yokwehla ngoba emndeni eminingi njengwana ngifuna ukuqamba amanga
0: Mhm.
6: Ayibhekani.
0: Yeah.
6: Ayibhekani. Kube khona ke ukuthi fanele wehle ngenzathi ukuze ugcine umndeni wakho uzwana ubumbene.
0: Mhm.
6: Eh umndeni njengwani? Eh kunzima, kunzima, kunzima, kunzima emndenini. Angifuni uqamba amanga. Ha, umndeni eminingi yanukana. Kubi nje kunjiya kunjiya ey kulungile ngwane unogqatho ikhundla khundla lo duduma mkhize ngwazwende kaxlofa enkanyezi ntanko
0: ntanko nogqatho ikhundla khundla mamkhize siyabonga kakhulu sodlala nje ivoice note eyodwa bese siyahamba siya engomeni ngoba sesiya ngokuya ke siliphothula leli hour lethu lesibili kodwa ngaphambi kokuthi siliphothule ngiyakutshela ingoma engisakuphathele zona kusakona ngisho nolisiwe wakwasibiya othi ke noMathembo khona nonaledi ukhona ingoma yakhe sihloko sithi ke bayajabula ziningi nje ingoma ingoma engisakuphathele zona khona ke nomagaya uthi ke uDoli yozona ke ingoma hlala ke emsakazweni uKhosi FM ungasuki ngoba kusazoba mnandi kakhulu.
7: Yebo sawona budi. Ukhuluma noSiphiwe wakazunga emandeni ngezansiwa JPS endaweni esibizwa DJ1
0: manzini
7: kodwa ngisemlazi yamanje
0: aba
7: ngokwamadoko. I know budi isihloko sakho siyangithinta kakhulu. Mina ngizalwa emndenini okuyisithembu.
0: Yes.
7: Noma kubaba umama agano baba sengasekho umamkhulu.
0: Yeah.
7: Kodwa eyi asizwani. Ngiyambuthi siyamaketha nodadewethu laba abazalwa umamkhulu. Ngoba sengabona sukela nje since kusekhona umama nomama sowashona.
0: Yes.
7: Sengabona nje kade benze kuzohlawula ingane yakho. Bangibiza. Ethi ubhuti bakhona bayaphuza mina ngisaphuza.
0: Yes.
7: Bangibiza ngazongamela into zakhona kahle.
0: Yes.
7: Mase kufanele benginike inyama-ke ehlawulo lutho kunginika. Kunalokhu bangihlephela uphisa umncane bathi angibuye ngibuye ngizoyilanda.
0: Awu.
7: Ngabona nje ukuthi iplani yokuthi bayangincisha bayangiyuza nje. Futhi ayikho into e-right phakathi kwami nabo. Ilanga sikhipha khona thina ngeke ngiphinde ngihlanganise nabo. Ngiyabonga futhi.
0: Eh kulungile mfethu siyabonga kakhulu kodwa ke mangabe impathi mhlambe yayinhle kwa banje le yenyama kuphela ngiyazi ke phela ke amasiko nakho konke kukhona mhlambe umuntu la hamba afika angaqondi khona kodwa ayikhona abantu sothi nje mhlambe ngempela isandla sabo asiphi isandla sabo asisheshi asikholula akulula nje ukudedela bahlezi bona begodlile mhlambe yilokho okwenzeka mhlambe khona ukuthi ngempela khona ubutha khona kodwa ke mhlambe ngoba wena wazi kuphela okungaphezulu kwalokho thina esikwaziyo cishe ke uyiqonda kangcono le ndaba okhuluma ngayo ngaphambi ke kokuthi siqhubeke nje siyisonge ngoba sesizoyisonga manje le ngxoxo yethu esinayo sesizosonga lesihloko sethu sibheke ukuthi okhloke la khona ke sobe sesikuthatha la khona ke wena uzobe sowuvusa khona abalele ngifuna ukuthi sihambe siye ngomeni kaSimphiwe
8: dala Aziz Abu, this is a general, this is a general, this is a general, this is a general.